ak ni mu re nang koy delosi ci sa xel di ci xalat xalat bu yag moy ndax ki gëna mucc ci nit ñi ci tiit yoy la moy ki fay gëna xalat te di ci gëna def xelam neena yalla du boole mukk ñaari tiit ci jam tiitum aduna ak mu alakhirah kep ko xamne sa xol dalul ndax ragal yalla di xalat ëlëk yowal xiyam sun borom dana la def nga bok ci ñi gëna ñak tiit ñi gëna sedd xol ñi gëna dal xel yalla dina la ci boole mune nak ragal gi lay mussel du genn ragal luddul ragal gi nga ragal yalla bam dox sa digam moy ragal gi nga ragal yalla bam xeer la ci top ko jam jam ni nak mu wute lañu kero bis ba limuy tis tis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena la amri lahiya ahwanu ala al mu'mini min ada'i salatin maktuba ginna ci dundam ne titi bis penci ba jeegi sirat taxaway bu yag ba bala señi pesé jëf yi ak lolou lepp jamm bi nga xamné ak ngëmum ag na ca sun borom dana ko wayfal ci mom ba nga xamné julli ñaari rakka wala ñett wala ñent ko gëna dess ci mom yalla ñu ci sun borom boole tax sun borom sak na jamm ñoo xamné seen leeru ngëm dana tax buñu jëgi sirat safara wiñ tim dañu yakamti mu jall nan ko yow aji gëm ji gaawal ndax yaangi ma sa leeru xar kanam geengi fay sama safara way mu ni bok na ci yi meuna dimbali nit ci aduna ji lu nek delo sa xel di xalam di xalat tollu way yoyu ak jaar yi nga xamne yep faaw nga jaar ci di xalat de xalat jeexu aduna ni mu ñak solo te baña bayyi sa xol mu lap ci aduna ngir bari ay mebet ak bari bëgg fo tollu muy sa nepp ngay ci rek mebet yi dul jeex mu ni selal say jeuflante selal itam say jeuflante ak dom adamay bok na ci li lay mussel euleuk fuglu yalla moy di tewlu magam gi fo tollu jep jef joy jef nga tewlu ca ne bu tewé dina tim na ngay jefe ka nga gëna ragal téré lako ni ngay watandiko jef joy ak jef ju bax ji ngay def ka nga gëna yaakar gën ko gëm gën ko fulal digël lako nang koy defé waxtu ne ngay tewlu sun borom ni muy jakarlo yow sa dara umbu ko ci lepp loy jëf ak lepp loy wax ngay rouss fep fum la téré ngay jéggi sa jéggo yi di ca jëm fep fum bañ nga nefa ngay rouss ñu di la fa fekk malaaka yi di la fa fekk fep fum bëgg nga nefa ngay fexé bam di la fa fekk naqaba gogou bu yagge moy indi mushahada moy waral sun borom ñori ci ra yi nga xamni mo dox sa digg kumpa ba lu bari lu umpu jami sun borom dila ko won ngay jandlok mom kon nga wattu neegal moy remettre wala ndame bayyi dal nangam ji na bayyi tay ba euleuk wala na bayyi ba noppul ba benen yoon jep jef yi top jimu don fum la fekk fi ci saxel demé rek jigal dal ca tax señ touba neena wa anna akthara siyahim ghada fi nar min tasawufin tawallada ñu gëna bari ay joy gëna metti joy gëna yagg joy ëlëk ci safa moy ñi nga xamne dañoo saganon di lem rek di lem ta duñu tak kon nga gawantu jëm ci jëf wakat bi neena fa ma qada ahadun minha lubanatahu walan taha arabun illa ila arabi aduna kan du ci jéxal say soxla mukk soxla su jéx rek seneen jog taxaw señ touba neena fa inna lid-dunya humuman tamna'u min al-huda wa hiya la tanqati'u aduna amna ite yu bari yo xamne day dox digeenti nit ak djub te neena ite yoyu kat du jeex mukk te wal mautu yati baghtatan wa rubbama yakunu za shawahil muhtarima de day betti buy ñew de te bari na bu mu nekk tek nit fekk mu ngi amone ay soxla yo xamne mo doxon digeenti mak djub mo doxon digeenti mak def limu wara def kon nit ki bëgg mucc par nay delu ci lol ci xelam warna di tok ci jotaay yi nga xamne dañuy fataliku yalla di fataliku ëlëk ndax lolou day daggi xol day xëc xol diko sétal bari na bu nit togué ci jotaay bo xamne waxtu mu fay jop sun borom dana far bakkar bu mu amone lepp xolam lëndëm ci néwaan yépp dana lèr la ca takkon lepp dana sét lamu tayé lan lepp ci jëm ci yalla dana dañ ak ciawarté ak bëggel ak nam yalla wootu ko fa rafet na mu yër téré waraté ak di déglu way warat yi nga xamne li ñuy wax deug la ci ñom ndax ak war bu joge ci xol lay dugg waye bu fekkene ci lamiñu nit kërëc
ay tuñam la génné ci nop rek lay yam kon di sét béré bi yimni manam béré bi nga xamné nit dana ci jëmé jëlé fataliku yalla fataliku ëlëk fataliku itam sabab yi nga xamné moy waral téxé fa la koy jëlé bu defé lool ci lay jëlé téxé gi nga xamné ak téxé di dootu amati mukk gannaawum djiblu gi ñu djiblu ci yalla won lepp leneen gannaaw ci lool la koy mëna jëlé señ tuba neena law kunt tuqinu ma yati amamaka min hawlin wa min sakaratin kullu iqadi kon lama ishtaghalta bi dunyan la baqa alaha bi jamika al mal min qasin wa min danib nan su fekkonte ne li ñew ci sa kanam wolu nga ko gep ak wolu ci ay tit ak ci sukurati de boku wolu won gep ak wolu kon do soxla wo aduna ji nga xamne du dess nit da nga fi joge te aduna ci bopam day jeex te du yag ngay dajale alal rek jele ko fa gëna sori ak fa gëna jege neena la taqtarid bi hutamin anta tatrukuhu lil warisin ka ikhwanin wa aghdani bul war mukk ci alal ji nga xamne dang koy baye ak say dono rek inna allazi yumsiku al amwala muhtakiran lam yantazir ghayra tahsirin wa hirmani kep ko xamne day dajale alal diko bané xof di ci beug diko fataliku rek diko xol di wut namu yoko neena du xarul dara ludul yalla xagn ko rek ci ben mu ray ko wala mbugal du musiba dug ci yalla xagn ko kam ghafilin wal manaya furqu jumjumini law ya'lamu al ghaiba huznan ta'hamin lani barina aji sagan jo xamne mu ngi noor ci saganam rek fek de ngi ko tim ci kangum bopam bu fekkon ne xamna la xew kon dana am tit dana ko ray warna jo am muy sam ciiri ko yalla denk yep ndax ciir bu ci nek dafa jakarlo bunt ci safara jakarlo bunt ci aljana ndax ku moy safar rek aljana nga jëm waxtu xamé ni ciir bi bunt bam jakarlo ci safara moy nga ci ciir bobu ci bunt bam jakarlo ci safara ngay duggé lolou señ touba wax nako sahbatu ahli alkhair andak ño xamné ñu dëgël indi tan waxon na né xol dafa paré pour ñu ko mel rek mu melé ni melne pat bobu ñu moñ ba mu noy wex tal amul wenenu melo amul ben forme di neug rek birab bi mu nek la fa ne lam ko wal neona birab bi nit ki ak ñim fi nekkal li fi sax ci soof ak seen digale yi ak xew xew yi xew ak li jokale digante soof ak asaman xew xew yi joge asaman di wacc ci soof nonu birab bi mel nga xamne yoy yep ko ko melal birab bobu nak mom rek moy jëfëndiko ci xol waxtu wax xamene aji yare aji yete aji ware aji jubale taxawu fa nonu milier bobu mel rek nonu la xol ba di mel taxna kon nit ki gannaaw mom milier lu am solo la ci mom te moy melal xol bi doom armay seen bop ño wara fexé ba créer milier bo xamne moy milier mucc moy milier texé moy milier ñub buñ ko nekkalé ñom ñep ñoy texé bu fekkene nak defuñ ko té xol buñ ko nénalé rek sétane dal di dugg ndax ñaari buntu rek la am buntu bi moy buntu leeru yalla buntu bi moy buntu sheytane waxtu wo xamene leeru yalla duggul ba fess ko rek ndax xol mu ngi melne kaas bi faw nga def ci ndox wala jaw air bi dugg ci waxtu ci ndox nikku rek jaw akoy fess ndax du tok mukk te dara newu ci naka non xol du tok te dara newu ci faw bëgg yalla nek ci wala bëgg aduna waxon nañ ni bëgg aduna ak bëgg yalla ñu melne ndox ak safara ñi nga xamene ndox ak safara duñu mëna bok ci ben ndox da dara doxul seen digënté bëgg yalla ba mat sëkk ak bëgg aduna ba mat sëkk duñu non lañu mel duñu mëna bokk mukk ci lan nepp yalla ak aduna ñu ngi melne penku ak sawu lo gëna dox jëm penku gëna sori sawu lo gëna dox jëm sawu gëna sori penku itam gëna non lañu mel nit ki té ñu mel mo xol bi réew mu nekk yi fi xew ak yi fi am yépp nit ki moko ñuy melal nit ki moko ñuy melal mo lim fi fekk nit ki war na défar kon bërepp bi wala bu fekkee ne mënu koo defar ndax kenn la te ñi ci def ñëpp defaruñ ko muy tànn ña nga xam ne ànd ak ñoom ñoo koy jëriñ te duñ ko lor muy tànn ñooñu farata la si moom ndax suñu borom wax na ci alquran allazina tawaffahumul malaa'ikatu zaalimi anfusihim qaalu fima kuntum qaalu kunna mustadafina fi al-ardh qaalu alam takun ardullahi waasi'atan fatawajjiru fiha ulaa'ika hum jahannamu wasaa'at masiiran gaañ nga xam ne malaa'ika yi dañoo faat seeni roo ñu doon nit ñoo xam ne dañoo texee di ndax texee di giñ texee di ñu leen ëpp doole ëpp leen kàttan ëpp leen man ñoo leen bés ba jaaral leen ci yoon wudul yoonu ñub ñu ne leen nag yéen lii namu leen dale ñu ne nun kat dañu nekkoon nit ñu néew kàttan néew doole ñu baale ñu ci li ñu nekk ñu ne leen xanaa suufu si yàlla si dafa yaatuwul woon ngeen gàddaay mu ne gaañu ñu kat seenu dëkk mooy safara rek kon képp koo xam ne fi nga nekk mënuloo walbati béréb bi ba jaarale ko ci yoonu jub war ngaa tànnal sa bopp béréb boo xam ne béréb njub la nga dem fa bu ko defee nga mucc
neena aduna day kakator la rek mo kakator ñoyam melo yu dul jeex la am bis bu nekk melo du sax mu ci wenn melo bu la deglo tay ben bis nakaral la ëlëk ñett yoon waxtu wo xamene sel na sen sa dana nax nangami sa waxtu wala reelo ben yoon dana la joylo fukki yoon kon nak aduna du xarit bu mbokk ndax amul xarit amul doom lay te nit banex bu meuna am ci aduna lum bari bari lum texe texe ci aduna lum am am la ko neex lum bari la bari la bari la lu ko nit ñi jaamu jaamu jaamu bu momon lepp lu mu dajje lepp lu betam teggu moko mom itam tawati nde bu ne yoxos ci mom balay sukurati ñu fatte na bepp banex bu meuna jaar lepp fatte na ko melni na musul wona am kon lepp lu mu sonn ci jëm ci yalla daf ci deg rek waxtu ak sef tolo fofu waye lepp lu mu jëmon wala lepp lu mu defon ci luddul yalla waxtu tolo fofu reccu da na wex nikani waxe neena kon fi gëna ñaw ci nit ñi gëna tedd ci nit ñi gën di nobal ci nit ñi moy ki daw ngir mussel dinem ndax nit kat bu nekkon fi te xamne alalam ji lu mom dañ koy nangu dana daw ngir bëgg mussel alalam diine nak mo gëna for alal ndax alal fi rek layam kon nak lepp lu nit di dawale daw daw diko rawale diine ci gëna yel neena waxtu yo xamne gis nga borom xam xam mu jëblu torop ci aduna nang ko tuumal ci sa diine lum la wax nang ci am ci kisak

0: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp
1: di fàttali nit ñi bu baax te di leen wartandikoo lamiñ ni ñu ko war a sàmme ndax lu am xutóora la ci diine ndax mooy dugal nit ci diine moo ko ci génne mooy fasub sëy moo koy tas mooy digle mooy tere dana musle dana àllage moo tax rasulullahi salallahu alayhi wa sallam wax leen li ëpp ci ñi tàbbi sawra ay wax moo leen fa dugal wax na ni itam ku ma téyel ay cëram ak làmmiñam maa ko warul àjjana neen it nit dana yëkkati kàddu gu baax gooyo fi moom yàlla yëkkati ko ci daraja ju kawe waaye nit dana yëkkati kàddu gu ñaaw gooyo fi moom yàlla gottu ko ca ba mu wees ñëpp moo tax mi nga wax ñëpp nañu téye seeni làmmiñ bàyyi wax yu ñaaw yi bàyyi wax yu amul njariñ yi min xusni islaami almari tarkuhu ma la yani te xam ne ku suturaal sa mbokkum julli yàlla suturaal la man satara musliman satara allah sëriñ tubaab wax na ne sa làmmiñ na nga fexe bu ci wax mukklu ñaaw lisaanuka la tazkuru bihi awrata mriin fa indaka awratun walinnaasi alsunu.

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñep serigne bi ne ko ku ragal ñep da ngay def ñep dal ne ko bismillah waje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lam mbolé mbir yi nekk fi dan na leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxoñ armel ya neko ana no def ak mbir mi dal ni tedd fi.

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox addiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay guddu bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox addiya sëriñ bi ne ko boko momé dé ya mom amna talibé mag bu don xëccok ay pal souf sëriñ bi téré ko yewul mu défi pexé ba nang souf ci pal ya daadi ñew ci sëriñ bi ab yor yor ne ko ma ngi sant yalla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nanguna ko sëriñ bi ne ko mbaa nangu waale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

dañ koy laaj ndigal mu joxe ci ndigal te ndigal lam tay joxe nak moy nañ ko fonk te yaatal ko yaatal ga nak mo andi li tay kon mo indi ñu genné ko kër ga ba diko yobbu ci yenen kër kon lolu moy li ci la bok ci ndigal lolu bok señ bi neena mi ngi jotali ay kaddu yu nuyo yu jëge ci señ cheikh abdul khadir ak mbolum njabotu abdul khadir gep goor ak jigen mak ak ndaw ñom ñep mo fi tew tewal len fi kon melna ni kon ñom ma fi tew di sante yalla bu baakha bax di sante mbolem bokk yep jitu sante gi nak wa keur señ mafal fal ak mbolem njabotam gep le tambule ca señ cheikh mbake fal ba ci señ mor fal mi fi nek tay ji yalla fi yalla yagal te wëral ko ci kanam njabot gi ñom day dañ leen sante bu baakha bax seenu cient nak amna fam tambule way amul fumu yam ndax ñom dañu mag rek fekk leen ak Cheikh Abdou Khadir kon xamu fuñ tambule won waye lañ je fekk nak lu rafet la lu bax la lu positif la lu yaat la itam ndax ni ngi ci waxe legi rek xamal nañ ci kër ga kess go xamne gi su magal newe dañ koy jaglé la wa mokh mokh gep ñu wok fa nek niñ ko séré legi kon ñom ñom ñep séré nañ lolu lolu di wey ba yalla dogal jamono yaatu señ bi dagaleen fi ay kër ñu dekk ci nek ci fi kon day tektale na kër gi ci ko Cheikh Abdou Khadir la bok kër yi fi nek ci ko Cheikh Abdou Khadir la kër ga yaatu wax ci fi rek wa kon du ñaari kër du ñetti kër genn kër la mo yaatu ba fi li ay nek la ci ko Cheikh Abdou Khadir rek kon nonu la ko gisé tay itam nonu lañ ko gisé ñepp tay nonu ngeen ko jappé itam ah bis bi nak li waral ñu andi ko fi lu mata leral moy Cheikh Abdou Khadir lañu fatlikou diko ñaanal lolé yek fatlikou diko ñaanal nak mu melni amna Cheikh Abdou Khadir ay bok amna ay talibé amna ay wëlëré niñu koy fatlikou nak ñepp war ca bok ñepp war ca don mu melni bis bi ci xam lañuy magal Cheikh Abdou Khadir waye nak di ci sedd de kep ko xamne ki kokam nga won muy mbok muy dom muy talibé muy wëlëré nga xamne su ko manon bes bi di koy xajalé sédlé ko ay bokk ak talibam waye lolou day melni manout waye nak li manou moy li ñu wut bes bo xamne bu magal gi jégué ñu tan ay bes yo xamne yi dañ koy daggé ci bes ba andi ko fi bokk yépp xamne kat kuy ñu defal bes bi tay ji moy Cheikh Abdou Khadir ko Cheikh Abdou Khadir ñew fi tay ci kërëm Cheikh Abdou Khadir ñew fi tay bes Cheikh Abdou Khadir lañ andi fi tay xaj ko andi fi diko magal fi ndax manon nañu wala waron nañu diko sédalé fu nek nga magal ko fi kër gi tay wala gefé wala gefé wala gefé wala lepp jafé jafé la indi té mën na nek kon lima na nek nak moy ñi magal Cheikh Abdou Khadir ci kërëm waye nak bës bu djégé wajaay magal gi ñu sédd ci ku ca bok ko loolu waral ñu di sédalé sét bok yi ak wëlëri yi ak talibé yi niñ ko wax won légui kon tay bës bu jëk ci bës bi bu ñi sédalé bës bi ci magal gi ñu def ko fi tay ci wa mukh mukh ci kess yo ak Seigne Mafal ci seen jabot kon ñu xamne ñi fi dekk ñepp tudiku degg xamne bes bi seen bes la bo xamne bi magal Cheikh Abdou Khadir lañ def ci fi tay magal Cheikh Abdou Khadir mom lañ def ci fi ci Seigne Mafal ak ko jabotam gep kon ñu xamne li mo fi indi jabot bi li moy mag indi bes bi tay ji da li nak dafa nek nono lo xamne li dañ ko fekk bax ñom ginaaw Seigne Abdou Khadir liñ ko jëlé muy seen wayjur yeen ñi seeni wayjur nek ak mom ba mu joge fi seeni dom fasiyene nek ak ñom ak seeni seut ñu xamne li nono li kon li da wéré wéy ba ñu dem aljana inshallah kon lolu moy sababu bis bi kon yeesal la fatali la dekkal la dundal la itam ci ko le rek amandi gën ci Abdou Khadir ak jabotu Serigne Mafal gep te gën diko doxal ni ngi ko wara doxale ni talibé du sekk ak serigne ngay sekk ko ak mom waye momit la talibé serigne sekk talibé mu sekk ko ak yeen te yépp séra nañ ko te kenn ku ci nek la wag watam mat na sekk kedd ko ci ne ak wetam man na seuk talibé sen talibé def nañ ko le mara def nañ ko Cheikh Abdou Khadir le mara don ci serigne don nako yi def sene nañ ko te yakana lolu sik sak amu ci ko ko waxe kenn do la waxo lolu don kon serigne bi mi ngi len sante baxa bax te bi jog nak kon njabot gep la waron andal way ñim andal rek tektal na ci ne wa Cheikh Abdou Khadir ñep ñew nañ ndax bi bu joge mi ngi and ak Serigne Babacar Mbacke mi ngi ni wa ko Serigne Diogou Mbacke kon no fa tewal ko Serigne Diogou Mbacke gep Serigne Mbacke yoni mi ngi tewal fi njabotuk Serigne Modou yoni gep

0: مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
1: الحاجي ودي يالا القران دي ما شاء الله رفدنا لول ايات ميغا جانغيت ياكارناني دا اوبيل سيني احمد بونت بيم تاورا تامبالي نده ملنا ديبونا اك ليم بغا وختاني كون ناك نيو ما سي ديغلو سيني احمد تفضل مشكورا سيني بروم ديفال لا مينو لير خول بو ابيكو با ليغا بغا
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokki talibey mag len di nuyu bu bax di len ziyara di ziyar bu bax sunu kilifa yu bax yi nga xamne ñi ci jotaay bi di jaar ci sunu kilifa serigne bakkar abdurrahman ak mbollem ñi nga xamne ñom la andal ci ay mbokam ci jotaay bi yep di len ziyar te di len dogal ngant te am mbekté itam ci and ak yeen jotaay bi di jotaay bo xamne dañu ci fataliku sunu jambarja sunu sangba ci Abdul Qadir Mbake waye di ci waxtane itam ci lo xamne di jëm ci tazkiyatun nafsi kon mawdu' bi ni ko ci Abdul Qadir waxe mi ngi jëm ci tazkiyatun nafsi wa atharuha fil fard wal mujtama moy selal bakan ak yar ko ak tarbiya ko ak jeexit gi nga xamne mom lay def ci ki nga xamne mom moko mom lañ ko mom lañ selal bakanam ak askan wi itam yeen jeexit la meuna jur ci mom tazkiya lolou faaw ñu ñëk xam tazkiya lan ginaaw ba ñu jema xam lan moy bakan ci bopam ginaaw ba nak ñu doga xam bakan nan lañ koy tazkiya nan lañ koy selale nan lañ koy yare nan lañ koy terbiya ginaaw lool nak nu doga dugg ci ki nga xamne mom lañu tazkiya bakanam mom lañu selal bakanam mom lañ yar bakanam yan jeexit la ko selal gogi meuna jural askan yu mu nekkit yan jeexit la tazkiya meuna def ci biram insha Allah taala xam ngeen ne l'islam lu yaatu la waye yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam tenkon nako ci ñetti mbir mo ñetti xaj nga xamne lepp diine gennul ñetti xaj yoy moy wettu ngeum yalla te moy iman ak wet go xamne day jangale jëfi kaw yi nga xamne mom la cër yi jëf jullek wor ak asaka ak jëflante yi ci digënte bi way am geneen wet nak ko xamne moy ihsan di wetu tasawuf nga xamne dafa boole ñetti mbir te moy sa digg ak sa borom sa digg ak sa moromi jam ñi ak sa digeentek jëf yi ngay jëf sa digg ak sa borom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxon na ne moy an ta'budallaha ka annaka tarahu sa digeentek sa morom nak lu yaatu la tambale say wajur ihsan bobi da ci feñ wabil walidayni ihsanan say mbokki jega ñaare julit ñi ak ñi nga xamne duñ ay julit ba ci bir societe bi jirim yeek kenn ku ne amna ihsan bu dox sa dig ak mom jëf yi ngay jëfit ihsan da ci feñ te yoonte bi waxon na inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina kon walu ñetteli l'islam bi moy tasawuf moy ihsan moy tazkiya itam nga xamne moy defar nit ki bam manek boromam waye defar ko bam manek mbokki jaamam yim nekkal ci kaw suuf waye defar ko bam limi jëf di jëf ju sel ju taru ju set te andak nako yalla bëgge ci bir tasawuf nak ci lañuy wax tazkiya ci la tazkiya di dugg tazkiya moy lan tazkiya ci gatal moy selal bakan selal bakan xam ngeen ne bakan dañ ci ñew legi waye lu melne bakan ak xolub do ma dama day tak day tilim day bari ay gak yu ci ne yoonte bi waxon na innal quluba latasda'u kama yasta'u alhadid ni weñ gu ñuul di xumaage ba mujju doto gis lu bok ci weñ ga noni la xolub do ma dama di mel xol bobé nak bu taxé dañ ko wara raxas bam setat xatchi ko bam leer nañi xatchi gogi ñukoy xatchi nak raxas gogu ñukoy raxas dindi trim yi lolu moy tazkiya yi koy takal nak yu bari lañ moy xéeti jikko yu bon yi ak chay yi bir yi ak gakki bakkani ak sikki bakkani niki reey ak naw jëf ak woru ak yik sa bop ak gis sa bop ak nay ak gaawa mer ak ngistal ak nuru ci moy yalla ak lu bon ak bëgg ak fayanto ak bañ nit te tego ko ci fenn ak soxar ak wor ak wuru jek bëgg aduna xéet yoyu moy yi gakkal bakkan moy yi koy takal moy yi koy mur ba leer ga de nga fay yoyu motax nak dindi giñ koy dindi lolou lañu tuddé tazkiya waye buñ ko dindé nak day aaje ñi jëmbat ci yenen xéeti melo ndax bakkan mom du fiix gañu bax ñi dañ koy misal ci ab sétu faw dara tampé ci mom boko jëmele ci garab ye ci tampé boko jëmele ci de nga manam rido ye ci tampé ay boko jëmele ci jumaa Seigne Touba ju bax ji itam mom rek mo ci tampé motax faw buñ dindé jikko yu bon yi dañ ci tabal dañuy fex ba jëmbat ci jikko yu bax yi lu melni deggu ak wër ak ngëm yalla pass bu deugar ak yaqeen baña sik saka ci sun borom ak deggal ak selal ak xam yalla ak wakirlu ci mom ak bëgg yalla gëreem ko ak saxo tuddu yalla ak diko sante ci xéewalam yépp ak di delu ci mom ci lépp ak ragal ko ak diko bayyi xel ak di xalaat ci kawtéfo mi ak lu melna yaakar ko itam ak muñ ak doylu ak bayé ko sa bop ak jégeñ luko ak itam sawqu ila Allah subhanahu wa ta'ala ak am kersa ci sun borom yoyu moy melo yi nga xamni mo wara dëkke xol bi yoyu nak bu ci dëkke fekk genné nañ yama jëk wax ci la leeruk sun borom di mëna tabbi ci xol bobé leer gogé nak bu ñëwé mokoy ciubuk bir ak biti mu meuna mos tiaf ka ngeum yalla meuna tabbi ci as-safa ar-ruhi meuna daldi tambale am melo ak jikko yoronte ba sallallahu alayhi wa sallam lolou moy tazkiya ci gatal bakkan nak buñ ko don gatal moy lan meuna ñu wax ni doomu adama dafa bari yuko siq jëm ji ngay seen ak kess la go xamni dafa am ruh ku ne ci bir jëm ji am luñu tuddé xel ci mom am luñu tuddé xol ci mom am luñu tuddé bakkan waye gatal gi moy nit yalla yi xawna ñoo deppo ci wala bok ñu bari ci ñom wax nañ ne ruh moy li am moy la sun borom sak bu défé jéxit ci xol bi ñuy opérer ci li liñuy tuddé xol ci lay juddu bu défé fankatam bu tejeel lé ci yuur gi ci la xel di juddu légui nak wét gi nga xamné moy doxal jëm ji té banéx yi dajé ca wét gogi mom lañuy tuddé bakké wét gogu mom lañuy tuddé bakan bakan kon gatal gi moy wet gi nga xamne ci bir roma adam wet gi nga xamne ci la banexi dajé mu al qiwa al shahawiyya wal ghadabiyya banexi fim dajé ci bir roma adam nga xamne moy doxal jëm ji ndax mbollem li tax doma adama nek ci kaw suuf sun borom da ci def ak bëgg moy tax doma adama di ci bëgg jëm moy tax dundu ge mëna wëy xam ngeen ne wut alal lu metti metti la budul ko nak bëgg alal gi ne ci doma adama kenn du wut alal am soxna itam ku ne xam na ne lu bari ay choona la budul ko nak banex bi ci sun borom defal doma adama kenn du ci jëm yeneen yi ci dess yep nonu kon mbollem li tax doom adama meuna nek ci kaw suuf sunu borom da ci def ak bëgg banex bobu nak bëgg gogii nak leg leg day bëgg go xamni man manam buñ ko yeerut man na wessu fim wara yam lol motax ñu war ko yar zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisaa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwama wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati ad-dunya kon lolu ci gatal moy bakan bakan nak ci alquranul karim amna ñetti maana yumi dikke ci alquranul karim yo xamni alquran waxna tuduna bakan batay nafs waye bu ko waxe amna ñetti maana yu ci rot yu bokut men maana mi da ci jublu jëmmi mbir mi nafsu sayyi moy nafsul hajari wala nafsul ma'i moy jëmmi ndox mi nga xamne bu waxe an nafsu rek jëmmi lolé rek la djublu ci ruh gi wala xol wala yene demé lolou motax lélék mu diko askan ci sun borom yuhadhdhirukumullahu nafsuhu kataba ala nafsihi arrahmata ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika lolou mo luñ jur moy jëmmi mbir mi jëmmi sun borom ji tabaaraku ta'ala lélék alquran tuddé ko tuddu nafsu djublu ci ñaari manam jëm ji ngay seen ni muy al badan ak ruh gi ci biram ñaar yoy yep lu melni man qatala nafsan bighayri nafsin fofu dañ djublu manam jëm ji ak ruh gi ne ci biram leg leg mu tuddu nafsu djublu ci nak ruh gi kesse gis nga wax na ne nit ki buy faatu malaika yi bi ñewé dañ koy wax ne ko akhriju anfusakum fofu ruh gi lañ djublu kon ñetti maana yoyu lu mata bayyi xel la alquran leg leg mu tuddu ñetti xéeti bakkan yu bokul manam bakkan yi bari nañ jëm yi bari nañ waye nit ñi wuté nañ kenn ku ne meloy bakkanam mo koy wutale ak morom ja sun borom gis nañ muy tuddu lelek an nafsul ammara bisu inna nafsa la ammaratum bisu moy bakkan bo xamni day jëme boromam borom bakkan bi ci lu naqar yalla nga xamni top banex kep le lay bëgg nga xamne banex sax man nañ ne moy doon yallaam waye lelek sun borom tuddu benen xetu bakkan bo xamne moy an-nafsul lawwama wala uqsimu bin-nafsil lawwama moy bakkan bo xamne day yedd borom waye ni mi yedd borom non lay yedd morom jaawam itam ane bakkan bu bari critique di critiquer bobu waye lelek mu critiquer ñeneen itam النفس المطمئنه يتم غيسن متودكو يا ايتها النفس المطمئنه اغوى نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ما النفس السويه كون خيتي بكاني يو بري بري لاج يوي نا دا فام نيوكاي ييتيو سي بير دينا جي تي موي سوفيانكاي نيوم دانيو ام دوخ بوญ دوخ سي سين ديغك سين بوروم tajriba itam bakkan yoyi xam ay tollu wayam xam ay melom xam waxtu manam fu waxtu wone fam tollu ak ay melo yami amé nafsul amara bisu ñu dem ba gis ne li upp ci ay melom moy nay jëmuju nay lay don ku xir ci aduna lay don ku bari mebet lay don ku yig bopam lay don itam ku top banex lay don itam ku kiñaan iñaan lay don itam ak ciagante ak mer ak gaawa mer yoyu itam dako yomb nit ki nak budé jaamu yalla di gor gorlu diko tazkiya bu yagge day wessu ci amara bi su dem ci allawama lawama amnay melo moy day yedd bopam waye ni mi yedd bopam non lay yedd ña ci dess fi ne kuy critique la critique ñepp lay critiquer du bayyi ken day bari xalaat itam waye gaawa naw jëfëm itam day bari diingat itam di diingat nit ñi du bayyi ken day bëgg bari ngistal itam rawatina ar-riyaul khafi da ko yomb day bëgg siiw itam ak nit ñi gis ko ak bëgg feñ lool itam bu nit ki gor gor lu bu yagge da na ko wessu dug ci an-nafsu al-mulhama nafsul mulhama mom murid bi bu ci agge mi ngi tambalé dog yoon wa moy day tabé day doylu day bëgg xam xam day woyeflu day mëna muñ day lewet day mëna gaddu lor day mëna jéggalé itam day bëgg ñepp baax day nongu ngant itam waye day gisit né suñu borom mo yor nosu ñepp ba taxna day dogal ñepp ngant ba taxna limi diingat du bari ak diingatam day wañiku day bari joy itam bari shawq ila Allah ta'ala kaddu gu neexit bu ko déggé da koy gaaw yiingal leg leg mu tit waye leg leg mu yaakar yaakar ju upp mom lañ wax talwin nga xane saxagul fenn day bari mbektem mbektem xar kanam itam deg lol di wax ay hikam itam ak ay xam xam leg leg yo xamni man nako jang fenn waye man nañ ko ko yenke wal itam murid bi nak gañi dañuy wax ni bu agge fofu faw da war wutib serign moy tax mu wey mana dug ci an-nafsul mutma'inna nga xamne ci lañ koy bolé nafsul mutma'inna ku ci ag ci lañ koy bolé nak ci ahlut tariq ci lay dug ci tamkin de nga di ko xamne day ngoy ci sun borom bëgg yalla bëggin wu tar deugër lool ci sun borom tabaaraku ta'ala ginaaw ba nak amna yenen nufus ar-radiya nga xamne ka ci ag day gëreem sun borom ci lepp taslim lay doxé ak tiant itam lay doxé ak yenen melo yu bare bare ginaaw ba lay dugg ci al mardiya nga xamne ka ci ag dootu gisseti nak ne kenn ngi jeexital ci mbinde fi ak ci kaws kawnu bi kumay sun borom tabaaraku ta'ala dogo dugg na ginaaw ba ci an-nafsul kamila nga xamne moy diñu al qutbaniya lolou moy gattalou du fossi kon nafsu bakkan noni la demé manay né nit do ga yu baxi dañuy wax né sun borom lam jëk sak moy ruhi ruh gi tam moy ki am waye ruh bërb bamu dëkk fañ ko jëk wacc moy alamul jabarut alam bobé nak ñafa né mënu ñu jëfëlanté ak monde matériel bi motax ab aduna dox fi buñu alamul malakut nga xane fa lañ amé sura ak shakl sura ruh nak lolu moy nafs ci gatal moy ki doxal jëm ji ci la banex yépp dajé bëgg bëgg yéek yoy yépp itam ci mom la dajé muy ko xamni mom déssa wara jamar lok mom ndax lu mu gis da koy bëgg top banex lay def boko xamé dëgg dëgg moy mo lay dimbali ci nga mëna xam sa borom daba sunu borom tabaaraku ta'ala bokoy merlo itam yaangi gëna jégé gëna deppuk sunu borom tabaaraku ta'ala ndax lim bëgg li ciëpp du bokk ak la sunu borom di bëgg ci ñëlbenam mom bakkan bi tong ko itam moy yoonu jokko ak sunu borom tabaaraku ta'ala moy ko itam moy yoonu top sunu borom tabaaraku ta'ala mom bakkan fatte ko itam moy yoonu tuddu yalla ak fatali ko sunu borom tabaaraku ta'ala sori ko mom bakkan bi itam moy yoonu jégué sun borom tabaaraku ta'ala ngir nga mëna wétaliko sun borom it faw sa bakkan mom nga note ko bam noy té lool lépp nak dess ci dimbaliko sun borom tabaaraku ta'ala kon loolu moy gattalu bakkan nak amnay pak yo xamni sëriñ bi wax nañu ko wax né nit ki mourid bi mënta ag ci yalla té dugul pakki bakkani walaysa wala walasta tahtawi alwusul liljalil bi ghayri qat'il aqabati ya nabil lolou seigne touba manam munu dem ci sunu borom te bakki bakkan yi djeggi woko bakkan dafa am ay sik yum andal nima ko waxe legi ak meloy bir yo xamni ak chay chay bir yo xamni faw des ko yar buñ ko yerut meuna tukul aduna seigne touba nak daana wax ne bo beugé xam meloyo yi ak sa sikki bakkan amna yon yuñ meuna jaar ba xam ko wastanfidan irfanaha ya sahi bi suhbatil masayikh an-nusahi aw bi musahabati al-asdiqai aw al-mukhalatati wal a'da'i thumma ad-dawa'u jumlatan ginaaw ba moy moy la ci jitu moy and ak ab serign mun ci ñak lolou dañ ci ñew insha Allah ta'ala ab serign mun ci ñak nit ki bu ne damay teskiyal sama bop sama bakkanu bop fi ne man na top banex te du ko yek ndax nit ki bakkanam da ko jégué bopam da ko jégué likoy neexit da koy jégué motax faw kenen mo lay meuna teskiyal mo lay meuna yar waye neena sa sikki bakkanen man nga ko xamé ci jaxassok xarit bu lay wax deug ak non bo xamni du la may dara seigne bi daana wax itam ne bakkan sikki yi manes nako teunk ci ñetti mbir rek wax na ne wahiya anna nafsana majbula ala ibai ta'atin maqbula li hubbi rahatin wa dha yukaddiru sha'na al-ubudiyyati fi ma akhbaru neena bakkan dañ ko moñale ak bañuk top man jaamu yalla yi du ko neex da koy nakari mom bu julli joté mo la waxtu wi yag ma yatuna bakkan nak setané fi né barna luñuy jiñ setan te fekk bakkan la bakkan mom moy insister ci mbir né faw li dang ko def budé ak lek wala ak nan wala loy xol mu né la faw nga xol ko setané mom ben la lay digël mom soko deful mu digël la lenen mom li yité moy nga moy yalla rek bakkan nak mom mo taxaw né faw lek sangam gi tay di nga ci lek mom nga xane bo dé lebit di nga ko def wala nangam sangam mi di nga ko setan lolou bakkan moy moy doxé non mom dafa bañ ak top ndax dafa bëggub nof lay té nof lay bobu señ bi neen day xajamal ubudiyya sidig ak sa borom tabaaraku ta'ala neena boko ci gayé sumayza ma kasabat wa amilat shabathu bil afati hatta afsadat wa kana dha yukaddiru at-tauhida li annahu shirkun fakun rashida moy boko mané ci gako ci jaamu yalla itam bami jaamu yalla da cey duggal ay gak ak ay sik yo xamni da koy def ngir lenen manam ngir sal lay da tabal bëgg nga def li ngir nit ñi gis ko ak nit ñi xam ko té lol day gakkal day sikkel tawhid ndax shirkul khafila lolit bo ci muccé dé nak mu do ko tambalé bëgg reeyel ci sa kanam nak summa idha salima minha azmat lahu fayu'jib bihi fahabita yi moy ciosani gakki bakani ak sikki bakani moy de bañu top boko ci gayé mu duggal ci ay sik ak ay gak gak ak ay njaxas yoyé bo fexé ba mucc ci mu bëkk ko reeyel ci yow ngir wan la né def nga dara bakkan nak señ bi daana wax né li tax mu noy ñett la wala ñent la ci jitu moy seuf ko lu ko upp doole ci jaamu yalla kep mo la ci meuna dimbali bi hamli athqal al ibadat kadha suhbatu ahli al khair min ajli ihtiza wa akluna min athyab al halal la shubhatin aw riban aw ishkali li tax nga meuna not sa bakkan bi neena moy nga seuf ko lu ko upp doole ci jaamu yalla tay and ak gañu bax ñi nga xamne dañoo not seen bakkan waye di jëfëndiko lu lew ndax ki jëfëndiko lu haram ba lu yalla lu malu leunt bakkanam yi day gëna am doole ngir nga mëna not sa bakkan nak faaw ngay jëfëndiko lu lew moytu lepp lu leunt waxuma la riba te dimbuniko nak sun borom tabaaraku ta'ala tazkiya kon ñu ñew ci wax ne lan moy atep tazkiya mom borom xam xam yépp rawati na sufyanka yépp borom xam xam yi tasawuf yépp maasé nañ ci ne fardu ayni la ci jaam bu ne ndax kenn ku mucc ci ay sikk amul sikki bakkan ko ci mucc amul li feeg nag sa bakkan bii nooyagul moom da nga ko war a nooyal da nga war a jàmmarloog moom jëflanteeg moom ba génn ci sikki yi nga xam ne mooy sikki bakkan yi mooy tax nga mën a doon jaamu yàlla bu sell ak njaam loolu imamul ghazali wax na ko ak borom xam-xami tasawuf yépp tëskiye nag am na jumtukaay buñ koy defee te mooy mujahada mooy jihaad ak bakkan loolu suñu borom moo ko digle ci alquranul karim wa jahidu fillahi haqa jihaadihi al jihaadu fillahi bokkut ak jihaadul qital bi rayante ak xeex bi ñu def nii booba ñëw nañ ba madina suñu borom doog koo digle makka bañ fa nekkee mboolem jihaad yi suñu borom digle yépp jihaadu nafsi la walladina jahadu fiina la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa al muhsinin aaya boobu ma nga wàcce ca makka borom xam-xam yépp ibnu juzi ak qurtubi ak borom xam-xam yu bare bari jëlee nañ ca taabiuun yi ñu jëlee ca sahaaba yi ñu wax ne kat ba muy wàcc booba kenn digleegut xeex ak maanaam noon yi walladina jahadu fiina la nahdiyannahum subulana kooku jihaadu nafsi lañ jublu yonte wax na ko ci xadis yu bare tirmise yi netli na xadis saxiix ni mu ko waxee mooy al mujahidu man jahada nafsahu fillahi am riwaaya bu wax lillahi jihaad dëgg mooy jihaad ak sa bakkan kon jihaad nag ak sa bakkan mooy jumtukaay bi ñuy tëskiya bi ñuy sellale bakkan bi ñu koy yare bi ñu koy raxase bi ñuy dindee mboolem taq-taqi bakkan yi moo tax Serigne Touba daa ko digle gaañu bax ñëpp daa ko digle sëñ bi ci bërëb yu bare digle na nga jàmmarloog sa bakkan adim jihaada nafsi kulla dëhri tukfal jawa yowma xuluuli al qabri wa xaalifi nafsa maa alcheytaani taxtar gadan maa chita fil jinaani sëñ bi àgg na ci wax ne giñ ci yàlla ne jihaadu nafsi mooy jihaad ji gën a rëy hada la amri yal jihaadu al akbaru mënoon na may indi yeneen borom xam-xami sufyanka yi lañ ci wax waaye loolu day gën a gudd Abu Ousmane al Maghribi daana wax ne ku yaakaar ne man ngaa am dara ci yoonu yàlla te jihaadoog sa bakkan yaa ngi nax sa bopp Abu Ali ni daqaq loolu le daa wax faw sa njëlbeen koo gis mu am dara ci yàlla rek ak njëlbeenam metti na faw njëlbeen gi moom nga jàmmarloog sa bakkan bañ koo may dara ànd koog nag sëriñ boo xam ne itam du la may dara mooy tax nga mën a am tawfiix ci sa borom tabaraka wa taala loolu mboolem borom xam-xam yi tasawuf yëpp loolu lañ wax ñoo borom xam-xam yi nit yàlla yëpp it tënk nañ lii tax nga mën a jéggi pakki bakkan yi ci juróom ñaar wala juróom ñetti mbir mooy bakkan dafa bëgg di wax waxtu wu ne da nga koy xañ wax jooji da nga koy noppiloo bakkan day bëgg lekk da nga koy xañ xéewal googi di wàññi lekk gi bakkan da bëgg nelaw yu bari da nga koy xañ nelaw yooyu di jaamu yàlla ci guddi gi bu tëddee tuuti nga yee ko bakkan da bëgg jaxasoo bu bari ak waxtaan ak garam place yi da nga koy xañ loolu di ko wéet li ko tënk ci ruq boo xam ne doo fa nekk ak kenn mooy da ngay beru bakkan day bëgg càggante da nga koy tënk nag ci tudd yàlla itam bakkan itam ngir mu nooy faw maanaam nga dimbalikoo ci suñu borom tabaraka wa taala te suñu borom ginnaaw amoo jokkoog moom waaye jokk nga ci sëriñ boo xam ni qalbuhu muttasilun billahi subhanahu wa taala da ngay fexe ba sa xol ak xolub sëriñ boobee di jokkaloo loolu bokk na ci lii gaaw a nooyal bakkan itam ak di dàq xawaatir yi nga xam ne de nga duye gën mooy mboolem yi toq ci xel mi ci ay xalaat yu ñaaw ak itam di saxal de nga jéem a laabug biir ak laabug biti loolu mooy yi nooyal bakkan yooyu nag lu ci ne mënoon nañ cee taxaw waaye xam naa waxtu wi du maye lepp ngir bakkan no itam ab serigne mën ci ñak ba tay serigne moy ki nga xamne serigne ay xet la amna ko xam dalay jox xam xam am ko xam nak dalay terbiya am serigne tarqiya serigne ta'lim xam xam la lay jox ne la bo beugé dem Touba kat jaaral ci yoon wi bo dem ba ci yag da nga gis ab jaddu kay nga jadd sa ndey jox bo doxé touti da nga gis ay pono nga jadd sa wetu chamoñ non la lokoy tektale ne la bu yagge da nga ag serigne tarbiya nak moy ki nga xamne mom da ngeen di and moy japp ci sa loxo fum tege tankam nga tek fa sa tank bam ne la juma jaangi ni ha anta wa rabbak koku moy serigne tarbiya nga xale day and ak yow ci yoon wi lolou man nañ ko degge ci li sun borom wax ne huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma yunus sallallahu alayhi wasallam liko biko sun borom wacce doron tazkiya moy doron yar bakani ak dilen terbiya bolé kok dilen jangal mo la xamal ñaar yoyu bokkuñu tazkiya mbirum bopam la ta'lim mbirum bopam la tazkiya kakoy def day fekk mom ñu tazkiya ko ki nga xamne bakam ci bakanam setul mi ngi ay sikki bakanam koku mënta wal jikko kenn wala bok lam koy wal man na bañe don leugal ndax jikko day walé loolu mag ñi da wax li lay xamne tazkiya lu ama am solo la moy sayyidina ibrahim mi nga xamne mo ñaanon sun borom wacce yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu meuna terbiye nit ñi man leena tazkiya bami ñaan dafa wax ne rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim dako mujjé waye sun borom bimi nangu ñaan gi dafa jital tazkiya bi yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba dalen tazkiya ba nopi dok leena jangal lolu la jital donte man nañu and nak motax kon serigne bi teunk mbollem waxi gañu bax ñi fi jekkon ñep ci ne ab serigne mom mën ta ñak wa man yurid li rabbihi alwusula falyabghi qabla sayrihi dalila lolu serigne touba neena bala nga jug di dox ci yoonu yalla wi na nga wut dalil na nga wut ab serigne bu fekke bëgg nga ag ci sa borom bo xey suba rek suubu yoon wi man nga sonu lol lu ne man nga ko jankontel waye do dem fenn ndax yoon wi dafa bari pak serigne touba dara wax ne faman bi mahmahi tasawufin nazal bighayri tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yakhudu fi bahri rada ci geejuk alkane nga sobu te yego ko bo ande nak ku xam yoon wi nak yoon wi day yomb ci yow te day gatt ci yow te day japp sa loxo banela beurep ba nga ne ha anta wa rabbak wa anna ila rabbikal ar-ruj'a al-muntaha bu fekke yoru touba ngi fi nga jaar yoon wi xam nga yow lu sa dox gaaw do ag mukk te yoon yi da bari ci pak yi bari ci motax señ bi teunk li mom la su fenk yep mom la nit yalla yep mas di wax cheikh ali al-khawas da na wax ne la taslukan tariqan lasta ta'rifuha bila dalilin fatahwi fi mahawiha lenn lo xamni man nga ca jarignu te ñala ca jitu namp te luñ la ca tete wuñ la ca lolu mën tam alquran karim ci deg lak wi lak arab rek bu ñewon di jang alquran te jang ken jangul ko ahkam yi fi ne ci yaq lay dekk mata ab serigne mën ta ñak ci lu ne ba ci metti yi sax faw day am ku lay jangal metti mi lol nak amna ay tektal yu bare sayyidna khadir te moy jaamu bi yalla bobé gis ngeen bam ñëwé ci sayyidna musa alayhi salam bim ñëwé ci mom dané ko hal tabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdan mo irshad la fa doon wuti sun borom waxo na ne wama yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida gis nga bañ andé itam li la xamane du jang la ko don jang manam walu jang la moy dana ko fayni tabatani fala tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra ay yoyu ak mbolam yi melne mom moy tektal ne ab serign munta ñak ci mbir mi wattabi as-sabila manana ba ilay sun borom boko bëgge bo amé aaj

bi ak ci sunna yonentem sallallahu alayhi wasallam. Waaye nag gàttal gi mooy ab sëriñ it am na ay melo yu ci mënta ñàkk. La ca jiitu mooy ab xam-xam, xam-xamu zahir ak bu batin, xam-xamu sharia ak xaqiqa, loolu mun ci ñàkk. Ñaareel ba mooy faw mu am pas-pasu ahli sunna wal jamaa, te mooy pas-pas bi nu sëñ bi doon jàngal, ndax ne ahli sunna wal jamaa ci lañ ne, mu xam ko waaye nag dund ko itam. Ñetteel ba mooy faw itam war naa xam yoonu yi ñuy jaar ba mën a defar bakkanu doomu aadama, man koo sellal, man koo tërbiya. Ñeenteel ba mooy waroon naa amub sëriñ moom ci boom nag boo xam ne yaroon na ko ca loolee ngir mu mën ca yarawaat, mu am isnu ak ijaasa ci loolu. Loolu it sëriñ bi wax na ci lu baree baree bari, gaañu baax ñi jiitu woon it wax nañ ci lu baree baree bari ci ab sëriñ ak i meloom. Sëriñ bi gàttal na ko ci li mu wax ne fasluka ala yaday murabbin nasihin yaqudu lil ilahi bin nawasihi. Ki ngay àndal na doon koo xam ne murabbi lay doon, kuy tërbiyaa lay doon, kuy jubbanti lay doon talibi bi mu àndal, waaye kuy lëbiree lay doon, koo xam ne itam ca yàlla la la jëmee itam. Sëriñ bi daana wax ne bu fekkee ne lim lay digal lépp génnut bëggug suñu borom, saa yoo juyoog moom na nga xam ne yow doo àgg mukk, doo am li nga bëgg itam. Saa yoo juyoog moom nag, saa yoo xamee nag lam lay digal moom leneen la, nee na kooku moom na nga ko fee na ñukk bul ànd ak moom. Sëriñ bi nag am na anam gumdaa tërbiyaa. Moom Cheikh Ibrahima Diouboul Mel Chahali dane ko yow ni nga daa tërbiyaa mooy na yonente ba doon tërbiyaa. Yaa man yu rabbi bi ma rabba rasulu bihi fadat ka nafsi wa awlaadi wa aabaayi. Mën haju tërbiya bi mu amoon nag moom sëriñ bu mag bi mën nañ koo tënk ci juróom ñaari mbir. Ba ca jëkk sëriñ Basirou radiallahu anhu dafa wax ne ku ma saa ñëw ci moom la muy jëkkeeg yow mooy jàng loola xam-xam ak liggéey loola, ñaar yooyu moom lay jëkkeeg yow. Liggéey loola ngir dindi ci yow tàyyel ak rëy ak yëg sa bopp, jàng loola xam-xam ngir génne ci yow ak réer ak ñàkk xam fi ngay teg sa tànk. Nee na loola boo ca saxee ab diir mu dox nag ci faral loola sa bakkan, mu dox ci di la feralloo sa bakkan, ci nga génne ci sa xol ak sa xel bëgg adduna ak bëgg daraja ak dara ci yëg sa bopp. Loolu it da cay boole nee na di la tuddloo yàlla tudd gu bari. Nee na buñ ca doxee ab diir mu suub leen ci di leen xamal ne li ngay gën a nit mooy gën koo ragal yàlla. Fahmul musawaat la ko sëñ Basirou tuddee, mooy nga dégg xam bu wér ne li ngay gën a nit mooy gën koo ragal yàlla. Id akramul ibaadi inda allahi aktharuhum taqwan bil istibahi. Nee na itam di leen suub itam bokk na ci li mu leen daa suub it mooy teggin yu bari, teggin yu bari, waaye dadaa jataay ak ñoom itam ay jataay. Yii lu ci ne mënoon nañ ko détaillé, waaye détaillé bi xam naa du fi xaj, day gën a gudd. Loolu mooy gàttalu ni sëriñ bi daa tërbiyaa. Nga xam ne diirub mu leen di tërbiyee dadaa jataay ak ñoom ay jataay, jataay yooyu nag yu am solo la. Da ci daa gàttal mboolem li ne ci téere yi mu leen koy gàttalal ci ay tomb, di leen yéege, di laabal seeni xol ak seeni xel, di leen suub ci seen yitte di yenn te may wut yàlla ci lépp ak dëddu adduna ak poñaxtiitu adduna mi ak bëgg ak a bañta yàlla rek tax, ak itam tënk sa xel ci xalaat kawtee fi suñu borom yi tabaraka wa taala, ak itam di leen soriloo yi nga xam ne mooy kiiraay yi. Sëñ bi daan wax ne am na juróom benn kiiraay yoo xam ne mooy dox
digënté bakkan bi ak mu xam

0: sunu borom tabaaraku ta'aala. Yooyu nee na mooy xewlu gu bari, lekk gu bari, ak naan gu bari, ak jaxasoo gu bari, ak mbindeef yi, ak wax ju bari, ak nelaw yu bari, ak càgg sàggan ci tudd yàlla. Loolu moo doon mën haju sëriñ bi nga xam ne ci la daa tërbiya, ci la yaroon itam ñëm njëkk a yar. Bañ àgg ci la mu wax ne fa saara saafiyan min al akdaari mumtali al qalbi min al afkaari munqatian li rabbihi min al basar musawiyan dinaara aynin bil madar. Jëmm yoo xam ni seen xol day set wecc, daree rax nekkut ma du ca ne, fees dell itam ci xalaat yu kawe ak yitte yu kawe ak pas-pas yu kawe, dogu jëm ci seen borom, te seen borom duñ ko jëndeeg dara, duñ ko yemaleeg dara, ak ci alali adduna ji itam amul benn riyaay fi seen xol. Kal ardi yurma fawqaha kullu qabih wala turi min batniha illa malih. Boo leen sore lu ne man nga leen koo jiiñ, lu ne man nga koo dégg ci ñoom, waaye mi ngi dañoo amee jikkoy suuf nga xam ne lu waay buub mën na koo xëpp ci seen kaw, waaye ku gas lu baax rek ngay gis. Ku jëflanteeg ñoom naw leen, sopp leen, bëgg leen, bëgg seenoom sëriñ itam. La ñuy defit duñ ci am kii ak kaa wa ka sahaabi wa ka qatril maayi fi dilli wa saqi bil istisnaayi. Mooy taw bi bu dee taw du xool kër yi baax ak jullit ñeeg ñi dut jullit, ñëpp lay tawal. Ñoom la ñuy def ci lu baax it noonu lañ koy defee. Duñ ci am kii ak kaa, ñëpp la ñuy defal. Loola kon mooy gàttalub tërbiya ga. Léegi nag ñu ñëw ci tërbiya googu yi ak tëskiya boobu yi, sellal bakkan lan lay jural ki nga xam ne moom lañ ko defal. Murit bi saa yuñ demee ba tërbiya ko ba bakkanam set ba sell, lan la ko mën a jural? Loolu bari na. La ci jiitu mooy day yar jëmmam, day yar jëmmam, day yar xelam, day yor ruuxam itam. Sunu borom waxoon ne ci alquran ne wa allaw istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maa an ghadaqa. Ne tàmbali itam mos cafka yoo xam ne ak yëg-yëg yoo xam ne itam kuñ tërbiyewut mënoo koo mos. Mooy xolam day set tàmbale leer. La yonte bi waxoon ne ittaqu firasat al mu'mini fa innahu yanduru bi nurillahi. Lu bari day leer ci moom, yu bari yoo xam ni dañ ko daa gëm képp ci kumpa moom da ci am yaqiin, du ko sikk. Rawatina jëmmi suñu borom ji da cay dañ kumpa, mboolem la ñuy wax ëllëg it da ciy dañ kumpa, day am muccug adduna itam ak muccug alaxira da cee ne, ngërëmul yàlla itam da cee ne. Fii ne nit ki bala moo am ngërëmul yàlla faw mu tëskiya bakkanam, texe adduna ak alaxira it da cee ne. Ki nga xam ne yar nañ ko itam yar bakkanam, foo ko fekk li jëpp day woyofal adduna. Adduna nag xolo koy bëgg, maanaam adduna day woyof ci xolam. Mooy dëddu adduna, te dëddu adduna bu leen fàtte ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne ci mujjam, wax na ne man day regaluma ne regaluma ngeen bokkaale sama ginnaaw. Lastu axsa alaykum an tushriku, regaluma ngeen bokkaale sama ginnaaw, walakin ni axsa alaykum addunya an tanafasuha. Li ma ragal mooy adduna wut si leen ngeen di ko xëccoo. Loolu la yonente bi ragal ci nun. Tëskiya nag day woyofal adduna ci xolob murit bi. Da koy jural itam rafet njort. Fi ne jàngoro ji gën a tasaaroo ci jamono jii mooy jàngoro ñaaw njort, nga xam ne ñëpp na mel jigal ñi ci mucc ñu néew lañ. Da ngay ñaaw njort ci lépp, ni mbir lu mu baax baax ngay séentu ndax ñëkkul lu nekk ci ginnaawam wala lu tax mbir mi kii. Loolu ñaaw njort la koo xam ni musiba la, ndax ñaaw njort bokk na ci bakkar yi gën a rëy. Ki ñu yar nag tërbiya ko tëskiyee bakkanam fi mu ne day rafet njort ci lépp. Ni sunu sëriñ bu baax bi Cheikh Abdoul Qadir niñ ko waxee, nga xam ne ñi ko daa nettali ñëpp dañuy wax ne moom dafa rafetoon njort ci lépp, xamutoon ab safaan moom xamu ko woon. Loolu la tëskiyee jur. Tëskiyee day jur ak selal ci mourid bi ak ci ki nga xamne mom lañu tezkiya moy lamuy def yalla rek ay tax budé jariñ kenen yalla kep ngeureumul yalla kep la ci dak du wut nit ñi xam ko mba ñu sant ko mba ñu yik ko mba lenen yalla kep motax muy def té lolu moy deug deug ab julit wama umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ad-din ki ñu tezkiya yitem yenn lay doon moy yalla kep lay dak ci lepp koku moy ngeen ci ab mourid fi ne baxna ma ngi jéggul ba tay ki ñu tezkiya fi ne day woyof day woyof day wacc bopam xamone ngeen ne yoonte bi daana wax ne ki nga xamne dara ci gree mi ngi ci xolam koku du tabbi aljana mukk ki ñu tezkiya day ag ci maqamul ihsan nga xamne mom la yoonte bi waxon ci anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak maqam momu mënu ci ag te amo tezkiya moy raxasuñ ci sabakan futuñ sabakan dindi sik sik yi duggal ci mbolam melo yu bax yi te maqam mom bo ci agge da ngay ag ci ciofeluk sun borom tabaaraku ta'ala sun borom waxna inna allaha yuhibbul muhsinina wallahu yuhibbul muhsinina ciofeluk sun borom nak bo ci agge da ngay and ci ag ci ma'iyatullahi batay day ag ci sun borom and ak yow geneen andin wu bokut ak yum and ak ñep nak wa huwa ma'akum aynama kuntum way waxna inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna ak yeneene busrayat yo xamni mom yu ken xamut numu tollu serigne basiru mu baxma gatalon nako ci ay mbir waxon na ne fa hina qamu bil wasf ja'ala lahum makhrajan min dhulumatil jahli wa dhullil ma'siyah wa ja'ala lahum furqanan yahtaduna bihi ila bahatil ma'rifa wa alqa 'alayhim mahabbatahu tax tax bu gudd gudd la waye gatal gi moy gañi neena buñ demé bañ terbiyé len bañ am melaw tezkiya wowe ba seen bakkan noy sun borom da len di genné ci grèr yobbu len ci léru xam da len di bëggal bopam itam nek seeni seenub deug ak seenub gis ak seenub loxo ni ko waxe ci hadith ba hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha neena lolou mo len di jural ahwal yi ngay deg ak azwaq yek wujdaniyat yi motax kon ki nga xamne dañ ko teskiya bari na yu ko ci manam njariñ yu ci nek yu ko ci nekkal la ci ñeek moy day dugg ci geejju bëgg yalla yalla da koy bëgg mu bëgg yalla yuhibbuhum xam ngeen mo jitu wa yuhibbunahu dok ci tek yalla mo lay ñeek bëgg nga do ko bëgg mo lay ñeek wut nga do ko wuté bu lay jéggal sax mo lay ñeek jéggal nga do jéggalu taballahu alayhim liyatubu radiyallahu anhum waradu waye itam day leral sa xel ak sa xol ak sa ruh ba lu bari nga dañ ci kumpa ci sa borom ak ci mbollem kumpa yi nga xane moy ñew ëlëk ak ci sa digënté ak say morom waye itam sun borom de len di bolé ci xejjam yi manam tazkiya moy tax nga mëna bok ci xejji sun borom tabaaraku ta'ala kon ñu ñew ci li bi mujju xaj bi mujju té moy jéxit yi am ci société bi ak ci askan wi xam ngeen ne liñ gëna jankonté fi ne ni moy yaqutay jikko yi mom moy li gëna fess jikko yi yaq yi lool itam likoy sabab moy pass yu doyadi ak gisiin yo xamni du gisiin wujub ci l'islam ak ci diine da na koy jur ñak kilifa itam ak kuñ mëna roy ak materialisme bo xamni dafa mëdd dunduk nit ñi ak technologie bi nga xamni tay dafa dem ci ñobaxtal la yoy yep jurna société bi ñu dem ba lu bari lu ñu jankontel ci ñak ci jikko yu ñaaw yi lool nak liko gëna mëna safara moy tezkiya mo mëna dox ci sun digënté ak molem sabab yi mo nga mo wax ne mo mëna yak jikko yi tazkiya bokku na ci njariñ li mëna jural bu fekkon tay li ëpp ci askan wi yar nañ leen terbiye leen tazkiya leen bo l'islam dana gëna ñong jikko yu bax yi nga xamne mom la l'islam di diglé itam dess na ko gëna dundu dess na ko gëna jëmmal itam dess na ko gëna gis ci mbedd mi ak ci penc mi amna yo xamne ay farata la té li té ñu man ko jëfé li cëpp suñu bakkan yi la suñu borom digël nañu benno ak and ak jappanté ak doon ben niké ka jasadin wahid nim ko waxé wayé lool li ñu ko té mëna def bakkan la motax bakkan buñ ko yarot nak fi né benno day am suñu borom da diglé ligéy ak ñaq jariñu niko murid yi waxé waye lool itam leleg la koy téyé def nit ki bakkan lay doon ak tayel suñu borom da diglé jëfëndiko lu lew ak yu bare bare suñu borom yo xamni suñu borom dako ayé lool lepp nak la dox suñu digg loola moy bakkan lool nak buñ lijeenti won bakkan bi rek lu bari ci société bi day daldi jak bokku na ci li nga xamne mo geuna am indi jafé jafé ci penc mi ci askan wi moy ñaka jéggelante ak fayonté ak topanté ak yakanté lool lu bari bari la lool nak tezkiya mo ci geuna gaaw nit ño xamne yeruñu len yeruñu seeni bakkan fi né ñoy doxal doxalin waw way kuñ yar deug deug yar terbiye ko wala dara ci tezkiya nek ci mom do ko gis ku ab jéggelé wa kon lay don ab jéggelé wa kon lay don kuy bayyi xel yalla lay don yalla itam lay jëflantel itam kon motax mbolim liñ bëgg ci penc mi ak ci askan wi mi ngi ci tezkiya ak terbiya jikko yi yun l'islam digël itam yu bare bare la muy deggu ak wër ak mbolem luy indi ñagas ñagas ci dund gi ñu moytu ko ak xajam xajam lool lepp la ci gëna gaaw moy tazkiya ak tarbiya ma jéxal kon ci wax ne kat sëriñ bu mag bi mom itam li nga xamne mom la mën hëj bi nga xamne mom la wax légui ne ci la da tarbiya ak ndigal yami andal ak mbolem lam andal mom da ko jëfé ba génné ci aw nit génné ay nit ño xamni dañ leena xam ci wét yépp ñu mat ci wét yépp nekkon ay jëm yo xamni dañoo sel set wécc dara tokulen di misal ci wét yépp nak al qadi ma jaxate kala gis nañ qasida gam ci def ak lam wax ci ñom jëm yo xamni bo leen seené da nga japp dañoo wéré di ngir seen teggin yu bari waye buñu jëfé rek nga xamni jambar jëfna ndax ñom seen yitté mo doon jëmmi suñu borom tabaaraku ta'ala ni mako waxé lu bari bari señ ma samba kanni buso xawna man wax ci seen tour waye dafa wax né saraftu himmati li himmati ar-rijal wa himmatu ar-rijal wajhu zil-jalal jëmmi suñu borom jëmmi yalla lañ doon dak ci lepp mom lañ doon wut fi señ bi itam dina wax né sel na né mag ñi ñu bari bari bi ñew ci señ bi def nañ ak khasida khasida jaayante waye khasida yoy boko selo lañuy wax né mom lañ wut ci señ bi moy yalla lañ fi wut ci señ daru assane jaay def na qasida gu guddu di ci jaayante ak serigne bi waye lam wax ne mom lay wut ci serigne bi ataytuka al-yawma dayfan atluban narida rabbil baraya ngeureumul yalla neena la fi wut ci serigne mat lamine gay jëm moy mu bax ma nonu qiraya fawzun wa ridwanun wa takrimatun ak defaru fofu la tambale moy yalla rek ñor la ci lepp ngay sakku ngeureumam ci lepp jëm lañ won yo xamni ñom ñi señ bi mag ñam ñëk defal mag ñam ñëk defar jëm lañ yo xamni fi ne daawuñ def dara ci luddul ndigal jéggu buñu xeqi rek fi ne sax dañ ci sakku ndigal gis nañ ci lu doy war ku melne soxna may kubra mu mag ma nga xamni wax nañ ne dafa dem kawlax bobu ñu bëkk ko photo yi bobu la xew mu ne faaw damay yone ci soxna fatja laaj ko ndigal bam jox ma ndigal ma dogo fa taw anda yone kawlax ba yone ci soxna fat ja bañ jox ko ci digal mu do ñu do ko fat waye itam sétu nañ mag ñi docteur khadim sile wax na ne wañi na lu mat ñent téméré dëkk yo xamni mag ñeeku sañ ci mag ñi kenn ku ci sañ ci ben dëkk dëkk yu bari lañ da sañ ci amna geustu buñ ci def bo xamni lim nañ ay manam mag kenn ku ne ci mag ñi da nga mëna wax dëkk yu bari bari yo xamni sañ ci nako non lañ meloon itam ci dundé lu lew seen ñaqku bop lañ da dundé non lañ meloon itam ci khidma moy ligéel jaam yalla yi té li ngay def yalla rek tax duñ ci wut ak pay duñ ci wut ak tiant duñ ci wut kuko xam ba kuko yeg non lañ meloon itam ci joxe seen alal ci yoonu yalla non lañ meloon ci xam xam gis nañ liñ ci bind ñom mag ñi seigne mbacke bu so mu baxma gis nañ nga xamne ñaar fukki xam xam ak nangam daana ci wax té lol misal la ci mag ñaanalu seigne bi amutonu jahil mom ku melne seigne ma dem alquranul karim moko yakana ci ñi ko ñëk tafsir xawma ko ko jitu moko ñëk tafsir ci wolof seigne momar sey ni njam lampum njamburu seigne mor fallo sey mu baxma gis nañ téré bobu kitabu tamyiz manam mag ñi kenn ku ne def bind nga danaka wala nga wax wala nga jëf yo xamni day tektale seenu mat seenu sel seenu ag ci dayop dayoba gis nañ seigne musa ka mu baxmi nga xamne ndonom li xeyna dessé nañ ko yitté wo nun waye UNESCO gis nañ mu i'traf ko nga xamne mbollem ndonol yoon wi da ko teunk da ko bind amon man hej bu leer itam ci da'wa ila Allah ta'ala luma la wax ci alquran la ko jele wala hadith wala ci dam la tukhale man hej bu leer ngi nonu señ bi fo len lamb rek mag ñooñu day gis seenu mat bu di alquranul karim gis nga niñ ci melon liñ ko da jange liñ koy bindé fi ngay gis ku bind juroom ben fuk kamil ak nangam ci loxom budé waxi serigne bi gis nga serigne Massamba Mbacke mo bax ma nam ko da sonné nane serigne fadlu wax na né man li ahadith hadha shaykh yajma'uha hifdhan sahihan wala tulfihi yahtabit ba bind na ci momit lo xamné lu yaatu la ci waxi serigne bi ak jotaay serigne bi téwul amna ñeneen ñuko da dajalé serigne Makhtar Bintelo serigne ma bañ ñay bay serigne Sille serigne Mor Penda ak ñeneen ak ñeneen bu ñëwé ci jikko ju rafetit non lañ ci melon ci mat gis nañ ku mel serigne Afi Ahmadou Bousso nga xane wax nañ né foko mësa gis ci mbékté lay né dañ ko mësa laaj bis waaw li tax do mer mukk mune mom aduna ci woon dama gisut dara lu fi mëna jur mer mba lu ko mëna sabab ba lu ko mëna indi nga xane fo leen fekk fofu lañ nekkon ci gis nañ serigne Djéri Wadane Sougu wax nañ né dafa am juram go xam dañ ko don sam mu rombu ab tol am gilem go xam da dug ci bir tol bi forci waye bam ko yige gilem ga ci wom la jox borom tol ba lolou da ko roy ci señ mag bi ci wom gis nañ lu mel non mu def ko señ Basirou netti nako rombu na manam yor aw fas wi am lum yak ci tolu jambour mu taxaw fa ci suba bam naaj di xaar borom tol bi bam ñewé mu jéggulu ko dogo mëna wëy aw yoonam ragal yalla gogou sam gogou señ Massamba fa señ Massamba kanni mom ma don mo wax legi gis nañ wax nañ ne masna siara ji señ ba yor boba ñaari deureum yor jot mu wacc di julli yor bamuy julli yor ñaar deureum yorot fa bam julle ba nopi di dem ginaaw mu deppat diko xol ñew fekk fa ñet deureum ya deureum yep nuro xamul ban la ci mom mu farfa bay ñet deureum yep ndax xamul bu mu ci mom ana sam gogou terbiya moko meuna def ci ak tazkiya moko meuna def ak ragal yalla lol lepp terbiya moko jur tawadu itam moy woyeflu ak baña gis dara ci sa bop ak isar itam lol lepp gisoon nañ ko ci mag ñoñu ak nak pass bu deugar ak pestef ak fitna kitam ak toroxlul sun borom ak wayeflul ko ak deddu aduna itam kon yalla yalla tass ci seen barke ak barke seen serigne bobé wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah serigne ahmadou waxtan wi leer na te leral nga tombe yu yaatu yu bari defena tombe bi kuko tewlu bo fi joge defena ko la wax lo ci tazkiyatu nafsi nga man tewlu ma deg ndax wala fi leer lako wax lamiñu leer lako waxe tektal yu leer la ci indi tere tam mi no xamne yit tombe par tombe tombe bu nek mu yaatal ca tambale ko ci leral ñu bakkan yi ak ni ñu wuté ak bakkan mu ne fam lay aggalé mu melni kon nit ki sa bu joggé rek amna sas wu ton ni waxtu wu nek muy xol bakkanam ci ban bakkan la ci bakkan yi mu diko ci jema jëlé bakkan ak muy ag ci bakkan bi nga xamné mom la mujjé tuddu muy an-nafs ar-radiyah di bakkan bi nga xamné mom bo ci aggé duto am la naqari sa digg ak sa borom lepp lu dogal bu neex la te xamnañ ci cheikh abdul khadir mu waxna bima amé fanwer adde yi sama borom lu dogalati neexna ma kon lool dañ cey deggine mom an-nasr radiya lay tek tele fofu lool nak daam yum jeggi bak ci fofu mu melni kon waxtan wi leer na nañ tombe yi mu ko don seddel yi ifna ñepp top nañ ko li am solo ci li nak moy ku jop dang ci mëna jëlé xam xam bu leer waye comme suñu serigne defé nek serigne bakay abdou rahman té déglu na waxtaan wi té nima ko waxé won légui amna ñu melni man ño xamné séru dégg dégg amna lu ca dess defna buñ ko bayé xel momit mu jangatal ñu waxtaan wi danañ ci mëna doli ko lo xamné yit buñu joggé jëfé rek mo ci dess té yit nak ñu bayé xel né jotaay bi téw gi amna solo lool téwlu gi amna solo lool waye résultat ba dëgg nak moy jëfé ga ndax kat sunu borom ñim tag waxut ni deglu rek yam ci waya alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kon nañ ko bayyi xel bu baakha bax te buñ joge rek dal di jëm ci jëfé ko nak ndax xit nak wax ji lu bari bari ak lu mu neew neew jëf gi rek ci am solo te luñu fa dajale bass bi ñu bass ak cionay ci lajak yépp bëgg buñ fi joge jëf rek kon ku fi joge dal na xamne amna was amna bind tay te moy bakkan luñu wara xéxal la luñu wara tarbiya la luñu wara taskiya la kon dañuy deglu serigne mbacke abdourahmane bu noppé amna yeen kaddu yi fi wara jib inshallah waye xeyna du yag ñu tej jotaay bi kon serigne bi ñi ngi lay jox kaddu yi bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi ajma'in bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejeuf serigne abdul qadir job serigne ahmadu yalla yalla samul te barkel waxtan bi amna solo lol ci kuko tewlu wanena na yit li nga reuy wax ni du ay wax yi kessa yoy lire ci tere wa yang koy jema dundu yalla yalla barkel la samul la musal la japp na ne bok nga ci ñi serigne bi di bege ci di leral ab wotem ndax lu am solo la di wax nit ñi lo xamne ñukoy deg dañ xamne yow mi koy wax bu lol nga gem yow mi koy wax lol ngay dundu wax nañu tombom solo ni ko Cheikh Abdou Khadir Diop waxe aw waxtan la wo xamne buñ ko deglo waye nañ ko jëfé ndax moy tax ñu jëri tazkiyatu nafs lañu doon waxtanal li ci mata leral lepp leral nako xamal lañu lan moy bakkan mi ñi tazkiya moy lan moy bakkan bob moy kan wax nañu yit nuñ koy tazkiya buñ ko tazkiya bo nopi lu muy jural kenn ki ak lu muy jural mbolam lo lepp ci waxtan wi gudul lol te leer na nañ ni kon jerejeuf serigne bi mu dess nak li serigne abdou khadir wax legi mbolam yi ñi am solo moy ñi nga xamne buñuy wax dañuy deglu te buñ noppé dañ koy jëm top man nak dama sédul na bi mi wax dama jël serigne abdou khadir tek gisne lim doon wax lepp buñ ëndé Seyd Bukhari mu jëmmal ko man na jëmmal lim doon wax ci tazkiyatun nafs té tazkiyatun nafs nim ko waxé lu am solo lu ñor yalla la mbokk yi ci suratu shamsi fukki ngiñ ak ben la yalla giñ ngir wax lan né qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha bakkan mi ku fi xébam sel koko moy ki taxé waye ku saggan bam tilim koko soyna lolou nak maulana cheikh ahmadou khadim bam ñewé ndigal lolou amone rabbi ashabak bil himma serigne bi tarbiyé bobu mo don dafar bakkan yi lepp serigne ahmadou fagnalok ci waxtaan bi ci ñaari anam ci li soufiane ki tuddé takhliya ak tahliya foot bañu set duy bañu fess foot len ci tilim ci ñi nga xamné moy galankor bakkan ba du gën kenn du raw kenn du amal ndariñ kenn soxar kanyan ngistal yoy mu tuddi bari yo xamne ba serigne bi diké mag ñi nga topone ci la and ak ñom ba tagale len yoy waye duy len bañ fess ba serigne bakki bu sallahu radiyallahu anhu waxon ne xawma musuma gis musuma deg ku len gën te deg na lu bari xamna lu bari ci tariikh ak ci siray tiari Seyd Abdou Khadir nak dafa melne man na misal li serigne ahmadou done wax ci ko ñu bakkan bu ñu selal day gëm yalla bu dar du koj Seyd Abdou Khadir boy misal ko gëm yalla andi ko tek serigne jili wax nako legi ko xam neena bimu amé fanwer lepp lu yalla dogal ci neex nako lolu ku xamone Seyd Abdou Khadir xam ci mom lolu du ñaxtu du xoltu du jambat lu yalla dogal baxna waye wax nga lu am solo lo xamne mo ci man rawon ñep muy rafet ndjor yi nga wax té mu yaq jamono nit ñepp ñaaw ndjor li nga wax ni lu nit wax ñu né da ko waxé ni way jiblu wul lool mom nak loko massa wax japp na li nga wax noné li nga ko won do nga lay gisit nak lum la massa waxit lool la japp waye amal ndariñ nit ñi moy ñaari ndariñ la ëmbon ndariñul batin ak zahir yépp da ko don jox nit ñi alalam nit nax nako ba tay fi ci ordonnance agona amna jamono yo xone ay 15 da ko don yor bo ne ko ñett ju ne ñett témer ak ñett 15 loolu lay genn jox la waye liku yalla denkon ci am qabul ku ne ci khat ne ci jafé ñew ne ko do bëgg nga ñaanal ma mu ñaanal yalla fa ci saaju bokku na ci ay waxam serigne ahmadou luy firndel li nana fu meena nek ci aduna ñett yi nañ ko fekk ci jigen du japp ku ndox sofu laal ak ndawul serigne bi lol moy ku dafaru kep ku soxla nimbal lu jamp lu tew neena bu gudd lu gudd gu sori nañ ko fekk waye bu serigne bi yonne yet kilifaam fu meena nek lañ ko fekk kon jëmmal na bakkan bu sel bo xamne tilim newut ci mom waye lepp luy ngeenel takayo nako taxon na mom ngeerumul boromam waye nit ñepp nongul ko kako don seral ni moy imamul ayyima bokul ci yoon wi tariikh fu ma sa jaar ku ko ma sa xam bo ne cheikh abdou khadim bakk ñu xeer ndax lan moy da jëmmal li jafé nit ni japp nañ li yalla lay diglé ak diko téré melni yalla bëgg dal dañuy gor gor lé way kèn mënu né mel Seyd Abdou Khadir nak jëmmal na né ab jam man na melni yalla bëgg nit bel ci gëm ko doy lo ko wolu ko wakir lu ci mom amal ndariñ ay jamam té do lor kèn lol nak li Serigne Ahmadou wax bakkan buñu selal mo koy man kon nak war na nga xol sun bop ndax ñi ngi selal bakkan yi Serigne bi ñewon di woté selal bakkan ba dind ci waxon ni yépp ana ñun ci yoyu li mu doon misal ci mag ni mag mo xamne ni ñetti deureum la fekk ci barab te ñaar la ci mom te xamul ñaar la ci mbaay fa yépp ana koko ki nga xamne buñ jumon daf ci ab kontam xaliss du ko mësa li jënd day japp ne xewul guko dekkal la war nañu xolal suñu bop kon xamne suñu mag ni neewon suñu kanam mom mat nañ liñ doon suñ bëggé gën ñun suñ wa jamono dañuy jéma roy ñoo ñu melni ñom loolu daal lay bayyi lo xel mbokk yi di sante di ko ñaanal jotaay bi ni ko gisé Sidi Mukhtar mi nga xamné mom la sëriñ bi tek magal ci loxom mi ñew tew seut ci abdou khadiri ñom la ko tek ci seen loxo ñu nosko wo bokk yi xaridi wol reey waye japp na ne bind bi ngi leen jox tay ku ci bëgg gën say morom na nga baye xel bind bi loko gëna fonk gën ko japp gëna nuru seydou khadir te lo gëna nuru seydou khadir gëna gën say morom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejef sunu serigne serigne bakki abdou rahman ci jangat bu gatt bobu te fess del ak njariñ ima ko waxe legi teunkat na lepp rek ci jëm ji di cheikh abdou khadir nga xam mo lañuy fateliku ni mu jëmmalé li ñu doon waxtane te ñun ñepp ma ci xamne it bis yi ñuy fateliku jambar yi ben jumlu way lañ ci am wala ñaar ben bi moy ñaanal len bi dess moy roy len kon nak buñu dajé fi waxtane tombu bu melni te gis ne cheikh abdou khadir ko jëmmal la kon kenn ku nek warna jël bindu roy ko ci lolu ñu xamné bakkan mom amna lu sëriñ bi wax lu am solo té mata bayyi xel moy xamé lu sheytaan def ak li bakkan def ndax li gëna bari dañ ko jiñ sheytaan way fekk bakkan yi la léral nako ci ñu gatt té lér itam sheytaan ben yoon la lay digël bo ganto bayyi na la bakkan nak mo lay digël tay digël la ëlëk bakkar nga koy def wala nga def ko tay defat ëlëk kon li nga sax diko def waxtu nek japp na sa bakkan rek la ci ga waye du sheytaan mom tayit nak tak taku bakkan yombana sa boy gene ak jaamu yalla teew na nga tayel waye lu deppok sa banex bu teewé nga and ak mbekté melni kuñ tajal bol bi nga xam da ca wara jëfëndiku ni and ak mbekté waye sa bu noddé nga yegg na dul sawar mom lolou da nga yegg né bakkan rek la japp tax ni nga sawara ci bol bi ngir jëfëndiko waron nga gor gor ba saware non jaamu yalla gi waye bari waana ko xane man na ta bopam fofu li jëm ci bakkan bu teewé day and ak mbekté ca war lol waye fi na bu togon julli jot bo re gaay julli jot nga gis ko waye da nga sof way fat li ngay fat joy geeno ñu xamni waxtu jot na te mo na ba ajnu teew bo ne añ teew na kenn do lox lo kon yo ay tak tak la yo xamni nit man na ci tak bakkanam ak shaytané su ko defé ñu xamni mom sa bakkan nak sëriñ bi mom teel nako wax malaktu nafsiya moy nit ki day fexé mom bakkanam ba nga xamni du ko jëmele fam bëgg ñu tag sahaba yi lim len tag moy id malakun nufusa bistirqaq moy ñom ñom mo seen bakkan kon nit ki li fek mo bakkanam bakkanam yilif ko mu don jam bakkanam yalla nñu ci yalla musal kon waxtan wi leer na nañ dañuy jox serigne mohammed al amin diop mel na ni amna bayti tarif mu wara jallale bu noppé ñu jox kaddu gi serigne mam tiarna mbacke mom serigne mohammed abdul khadir moy lim delegation fi tew kon bayilami bismillah
3: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli ñi ngi len nuyu del siaré di sante serigne amadou bax ci waxtan wi waxtan ci magni ak lim waxtan xamna nak waxtan wi dafa kawé lol ba nga xamni bo ma ci diké paw lama waron def sax dama koy bayyi ndax lim wax ci magni waxon nako ci magni ndax serigne touba dañ ñëm yar ko bamba jangal nga mëna jangal képp ku dikul fekk ci bamba ñom ñi yalla dogal na serigne mbacke abdourahmane serigne ahmadou ak serigne abdou khadir diop mi serigne bi mo ci dem ci frontière ngir jangé te ñaari at la fa def ngir formation iliman te bam diké yakana ku deglu nafilé guy mbind xamné lam doon jangé gis nako kon nak ñi gennuñ fi te téwul luñ wax manam ci lu am ndariñ bari na ci lo xamné ño ci man ñu bari motax man li nak ga magni la waxtan tay dama waxon ci beydé ni mag ñi serigne bamba yaron ak soxna yi bamba yoron ak téré yi mag ñi yeron ku len sikal ma sagaw liko waral moy seigne touba dim defar ken defaruko deeng lepp nak ña jangi won ñoo dëkk xeb ña jekki won dem wéddi mag ña jégé won seigne bamba gëm ko top ko té bamba nak lam andi won sunna su leer la andé won ak ñam yaron da and won la wuur ye bëgg sori ko kon ñeu ci seigne abdou khadir ak abset bu bëgge don ni ko seigne amadou waxe seigne mbacke waxe ko ni seet bo xam nañ ko top da ngeen di laaj ndona la war tammi lu war tammi lu woor moy nak sa mam defon la war nga jaar ci tank top ko jëf ye sa mam ya bax le won nga war roy yam bon le won nga sanni fe te jaar ci yoon mu yoonu jubba suubu ko sama ma raw ci alquran yow rew ko mokal alquran fekke mo raw ci taxuran yow bokol roy du moyu ko sama bu nekkon bandkat bum tax nga don ab bandkat fexé la don ab bindkat bob lum bind ñu jang ko sama ma jité jakkaya da jangale ci jangu ya rafet le won lol jikko ya ñam nekkolon nak sop ko mamu ma sax mudo ko yow far sax ci di ko fuyu yow sa jikko ñaaw do jëf yiwu sama am ja xam nga togn nga ko kuñ wax sama ma ray damel mu jog maye 50,000 benu damel buñ xam bamel ba fa mu nek xobako bamel bu waji wax jene dekk ba day don nak jenni yenen ba gis nga madina touba itam nak gis nga ko ko xamni ni nak dafa say gudi da da mandini say ba deca don ko soy nga rejikom ye rejiko ko rejikom ye rejiko way nak amna ñu dugg ni ruba ngir buñu do wax ba suba seen mam je duñ jot deba mba asakam ñu tuddu ko koka di ahmadul khadim kep ku selal nak donom day aw siratal mustaqim lepp lu ñaaw mu sanniko gem diine bay julli ci geej ba ko fi gis manuko geej mu don sa mam kon bul ko togn bamba lu baxul beggugo señ bamba samp daara yi terbe yi nak donga yi kep ku top neggu yi sa bu waxe ñu deggul ko don nga moy toj all yi tok fa di jangal donga yi wala mu dem ci dekk yi dundal fi diine señ nako señ ci ko señ bamba nak lam soxla won moy la yonen ba soxla won da xeexlu won da soxlu won la bur ye nek soriko ken fil kitab wal adab la jamhu fiddatin sahab señ bamba boom gi ci la ngeb ku ngeb genen mu wete ko cheikh bamba nak kum don sa mam fo nek war fa mat imam te war nga fa raw ba ko jum ba ga ngi ju gadde gagantiko yenen ba neena jangu yi ño wara ndiek jakkay yi safan ba mo am jakkay yi mom ab limam ken xamuko alhamdulillah ndegam ñaanu serigne bi fak mu am te ñaan gi mi ñaan ci seetam mom men maam nak ñaanuko suriyatan tujaddidu nahji nabiy tajtahidu yalla na len serigne bi wuddu ci gett bi ñaan gu nango serigne bi nak mbod yim yoron sol ko ci doom yi mu juron seet bi ci jup day am lu doon baye maam mo boole don ko fexel ba don serigne bi nak te baña doy lo don nak don moy la jak don du fok accam ganar ci don ko yeen seet yi kon yeen ngi ni ndona la gën nak mi ngi ni serigne bi lim xalla ngi ni ko aw ci moy gartandu ko kusobu ngir mi xal wi te watta sir yi ñal yi am ngeeremal yalla kawé li moy ndorom ngeen sam ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallallahu
4: alaihi muhammadul amin bay di nga tambalé ak yi nga daanelé yépp ma sha Allah amna jariñ lool te ñi nga ci waxalit defena degg nañ la ndax ño wote jotaay bi di seeti serigne abdul khadir mu melni kon djublu way bi wessu rek xéñ ak jema roy fa seen mam ja tegon tankam mu melni ñi wuyiss ñeppit njabaru serigne bi lañ kon degg nañ la bu baakha baax xana ñaan yalla mu dimbal len te gatandu len bañ ag te bañ am mel ndok rek waye li mom taxaway bu ama am solo la kon day melni dañuy wo serigne mam tiarno mbacke moy lim delegation yi fi tew bu ko defé bu noppé serigne ismaïla ñew djel kaddu ci turu seur yi
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki groupe mbokki julit yi mbokki talibé yi ñing leen di nuyu bu baax te di leen ziaré bu baax di jital ci nuyo bi serigne sidi mokhtar mbacke mom cheikh abdul qadir nga xamne mo jité magal gi nek jeewriñ ji ñu koy nuyu tay nuyu mbollem kilifa yi nga xamne tew nañ fi ci jotay bi te and ko ak mom xamna dañuy ragal rek di lim ben yi di faté waye mbolém kilifa go xamné téwna ci jotay bi ñing leen di nuyu bu baaxa baaxa baax di leen ziaré di rafetlu sen téway fi ci rafetal jotay bi ak jëmmal ko ñu joxon ñu nak ngir ñu lim lenn ci mbokk yi nga xamne ñew nañ and ak ñun jotay bi di ay mbokki talibé ñu man tay jital wa kër serigne abdou khadir farimata tew nañ fi ci njital serigne salihou mbakki di jital tam ci délégation yoyu wa kër soxna khadi ak soxna may mi nga xamné ñoomit téw nañ ci jotay bi lepp and nañ ko ak mbolo mi ndax xam nañ né kër yoy yépp ben lañ téw nañ fi japp nañ fi ci lepp and nañ ak ñun ci lepp wa kër cheikh mohammedul mustafa tam téw nañ fi ci ñiital serigne ahmadou mbakki wa kër serigne modou fati khari ñomi tew nañ fi ci njital serigne mahmoud mbakki wa kër cheikh abdul ahad tew nañ fi ci njital serigne salew mom serigne amsa wa kër serigne abdullah borom derbi ñomi tew nañ fi ci njital serigne abdul ahad wa kër serigne jili gannar tam tew nañ fi ci njital serigne mamor wa kër serigne makhtar bintelo ñomi tew nañ fi ci njital serigne abdou salam lo daayira bi top bi ëmbum séti serigne afiya bousso yi ñomi tew nañ fi ci njital serigne afiya bousso daayira sulamul wusul li ahfadi serigne mbakki bousso ñomi tew nañ fi ci njital serigne mam bara bousso wa kër serigne mbakki soxna ñom tam tew nañ fi ci njital serigne murtada mbakki wa kër soxna fati penda ñomi tew nañ fi ci njital serigne salihu gelaw ngal wa kër serigne modou yoni ñoomi tew nañ fi ci ñital serigne modou mbatt muassasatu daru salam ñoomi tew nañ fi di mbotay go xamne ci walu xam xam lañu yëngatu ñoomi tew nañ fi ci ñital serigne cheikh mbatt wa kër serigne mamor say ñoomi tew nañ fi ci ñital serigne fallu mbatt serigne cheikh bousso makhtar mu gédé momit yonné na fi adiyam ci njital serigne cheikhuna bousso daayira bi ambu njobotuk serigne mahmoudan jobbe ñomit tew nañ fi serigne alhaji numbe momit yonné na fi ci njital serigne jili wa kër serigne ma samba fati bousso gédé momit tew nañ fi ci njital serigne jili bousso abdul aziz wa kër serigne balla dior ñomit tew nañ fi ci njital serigne abdul qadir ibrahima saw momit di kenn ci kër gi momit tew na fi momit yonne na fi wa kër serigne ndjay gédé bay serigne ndjay gédé momit di ñenn ci kër gi ñomit tew nañ ci ñiital bay serigne ndjay serigne ali touré barikalla ñoy tew nañ fi ci ñiital serigne mamor touré wa day fa am yenen yuñ fi andi wat ci mom wa kër serigne abdur rahman lo ñu mën ci tuddu cheikh abdur rahman lo mahmoudan serigne mustapha lo mahmoudan الشيخ الحبيب لو عبد السيد ñoñu lañ amone ci délégation yi nga xamné téw nañ fi xamna su fekké né tam amna recc recc ño xamné téw nañ fi té tuddut sen tour ñu jéggel ñu ci lolu ndax matal gi rek mo jëfé wayé bëggon nañ képp ko xamné téw na fi ñu tudd sa tour xamna lén li ci dess Serigne Ismaïla mi nga xamné moy wax ci kaddu sëdi dana ko matali Serigne Fallou Gousso Tierno momi tewna fi ñi ngi sante ñepp dal ñi nga xamne tew nañ fi lolu Serigne Ismaïla mi nga xamne moy wax ci kaddu sëdi su ñëwé dana ko leer di jéggulu nak di rafetlu bu baaxa baax tam Serigne Ahmadou Mbacké mi nga xamne mom lañ joxone waxtaan wi tay mu taxawé ko ci taxé nu bu sel wo xamne képp ko xamne tewlu nako dana ci jariño waxtu bu joge fi rek japp na ne dana suy ñewat dewen dana soppi dana andale lenen dana yegne waxtan wi bayina jeexit ci mom Serigne Abdul Qadir Diop mi nga xamne moko don mo nekkon moderateuram mom tam ni mu ko nosé rafet na lol waye serigne bi nga xamne moy Serigne Mbacké Abdul Rahman momit taliq bi nga xamne def nako ci momi kawina njort kon sante nañ bu baakha baakha baakha baax suñu fatte dal ñu jéggel ñu waye sante nañ képp ko fi tew rek wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna di jéggelu rek ci cadeau yi ndax melna né dañ tuddé toy dañu xawa gar né dëkkal ñu am saqat fum ñu dëkkalé rek ñu jéggal ñuko di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha sunu borom yagal ko fi lool tam mo and ko wër di ñaanal Serigne Cheikh Mom Serigne Abdul Khadar sunu borom guddalaw fanam ba lepp lo xamne nal nako ligel Serigne Touba mom ko dum ko beugé di sante it sunu baye sunu xarit sunu jawrin Serigne Sidi mom Serigne Abdul Khadar waye nak rawatina soti Serigne Abdul Khadar yep di sante it li nga xamne mo ñu fi dajale muy Serigne Abdul Khadar waye tan ci ay waxtaan kat yo xamne borom xam xam lañ yo xamne ñepp rañé nañ leen ci dëkk bi tawati na sunu mbokk sunu gan gi nga xamne am nañ ko fi tay dalal ko fi ta dalalon ko fi mu melne waxtaan woow mom lañ doyulu ton motax ñu doon sakkon mu tewsi ak sunu xarit sunu lepp muy Serigne Bakay Abdourahman ak sama Serigne Dara muy Serigne Jili Diop ñun ñant gi ci Serigne Sidi rek lañ koy dello waye nak di santaleet Cheikh Salihum Mbacké mi nga xamné walum communication bi mom lañ ko denk tamo ci doxal liggéey bu am solo yakarna ko ne xamné né taborond bi ñi def bokku na ci li doxal ak mbokk ta gis nañ ak yaatal ak ko rafetal gumi def ci digënté mbokk yi mu melni wa kër Serigne Mamoun yi wa kër Serigne Mbacké kan yi joxon nañ lu mel non ak ñeneen ak ñeneen te lolu boko gisee rek moy lo xamne luy rafetal la ak luy dox mbokk li wax mention spécialiste Alhaji Abdoulaye Mbaye Pekh li moko fi def kon nak ñi ngi lay sante dañoo amul ku dul Serigne Abdul Khadar kuy taral ci bisam dara rek faaw nak ñu wax ko ba ñukoy deg ñaanal la ndax dañuy wax ne mbir mi lenn rek la sa suñu waxe ne amna lu xew da ngay fexé ba sam xel nga xelat ci joomi noy fexé bam reuyit manam mu don dara kon li rafet na lol waye nak sang jambarte ak Cheikh Abdul Khadir motax séré ji nak doomi Serigne Abdul Khadir da degul mu def muy soxna momi Darussalam mone seigne abdul khadir dala ma soxol ba ci yag mone ni xolam ni biram gi mel non la bitim gi mel lolou nak doyna seuk kon ñu ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal it mbokki talibe yep melne na seigne mam cierno tudona ñen ñi moy kep ko xamne wote nañ ci bisub seigne abdul khadir bi nga ñew ci def ci saw ñak mom mu xam mu neewna wala mu beuri buñ limé man nañu joom tuddu ñi bayyi ñi waye bu melé ni ci jaayante seigne abdul khadir ak nit ñi ci japp ñotax te beuri na ci talibé seigne abdul khadir yo xamne japp nañ ci ak xarit ak woleru yu ci japp kon lolo may doole bis bi lool nak am xéra koy def moy liñ tuddé projet sa xel mi ngay jema fexé noy fexé ba mbir mi dox liñ ci duggal lool dong la moy at mu ne ñuy jema fexé num jëmé kanam waye nak dafa am lutax ñu man lool muy ñima bokal seigne abdul khadir te ñuy seuti seigne abdul khadir te ñu and daayira seigne abdul khadir bi di ci dox buma don man kenn ma koy doxal munuma ci dara kon ñom lañuy sant go xamne amul app serigne bi dañoo digaloon nañu fep fu seen nawle nek wala ko len bokal serigne touba wala ab julit na ngeen dem yegal ko bu len xeb kenit bu len ñollu kenn lolou yakarna dem bu ñuy jebale suno di serigne bi rek waxna lu mel non fu meena doon luñu len meena yegal na ngeen ci dem yakarna ñi ngi ci doon dox role bu am solo mo andi lu melni kon na kep ku ñu teewal ak fo meena juggé ñi ngi lay sante di la gëreem dina ñaanal yalla suñu borom defal la tawfiq ta nga am gëreemul seigne touba bis bi bisub ñeegal la won ca xéssa bobu ñoo ñu koy netalé rek nga xamné seigne bi da wax maam cierno ne ko na nga dem yéxal sey jéggu boy dem ba ngay delu ci ko fi dajel ñu jéggal ko kon képp ku fi téwit ñortul ne bokku nga ca ñoña ñuy wax kon dal japp ne ñun duñ ci dara man duma ci dara seti seigne abdul khadir yi num mel rek ñom la ak talibey seigne touba yi nga xamne ne taxaw nañ japp ci sen kam tulay katan wa man duma ci dara ndax aw wago mom bu andek lay nek ci ginnaw buñ ko diselé mu dik way buñ ko woyo falé rek yefé dox kon seti seigne abdul khadir ma ngi leni sant bu baakha bax muy goor ak jigen mak ak ndaw dama len da massa wax lo xamne ni saasune dana ko moy cheikh ibrahima fall lamp dafa am kilifa gu mo ma sona wax ne ma sa so dem ci mbirum seigne touba ngir beug ci dara neena da ngay jël mbir mi jaay ko jënde ko talibé boba da ngay cheikh ñaar yoon neena boko defut nak da nga don ki nga don ndax lolu serigne be ko def waye bo faté sa bop doonu talibé rek neena da nga cheikh ñaar yoon lolu nak mang koy faté li ñep mag ñi dañu wax ne sa so woyofé manam man ngay recc ci lu bari waye sa so dise it man ngay garu ci lu bari kon ak talib rek am solo ta nañ ci teunku buñ ci teunku rek suñu borom dimbalé ñu ci lu bari serigne bi dal ñing koy sante muy serigne siri mom serigne abdul khadir ñun nakari naño toggo ndax daño bari ay mbir waye dana la yaatal ci jëmum man dama koy sétlu fan yi day def sa suñu ñaké fele sa day jek jek woluma buma ñew mo yëkëti bol bu am solo nañu dem leen xewlu ci xam nga lolu ak yëg la moy magal ku ne xam ne correction bi lay top da ngay dem ba man nga faté sax waye bu nit ki dem ci sam xel fonku nga ko yëg nga ko ta bol ba ñun seigne abdul khadir yëpp dañ ci xewlu ba talibé xewlu ci lolu nak yaakarna talibé ak soppi ñew ci kër gi sax xam nañ ko ay mbokam ñoy ay xaritam muy mbacké ak busobé sa so gesto ci wèt gi mbacké nga fi gis ak mbusobé ak ñeneen muy soppé kon li ñi ngi jéglu nak su matul ci nit ñi suñu matadi la waye buñu sañon lepp bax wa assalamu alaykum wa rahmatullah
7: kaddu yi rafet na lol li nga wax ci serigne sidit ñi fi tew ñep man nañ ko sédé ak woyefam ak ak yaatom ak ak ubbikom wax deug yalla mayna ko li mu am lepp ba taxna sa bu wote ñep wuyisiko kon nak ñi ngi ñaan rek suñu borom gën ko yagal te wéral ko te katanal ko ba yan bi ñu ko yan tam dis lol mu sax di ci am ay ndam rek ba ñi ko liggéey lo waxtu nekk itam lañu sent ci mom ñukoy gis nañ ko bëgge te lool rek moy am soobe yalla way serigne sidi ñi lay séréen ñom serigne abdul khadir yi de yem nañu lool ci seen woyef ndax gis nañu liggéey bi man nañu lepp ñoko defal seen bop xamna luñ doon yanu diko indi ñom la gis ñukoy yanu te ñoy suñu serigne waye nak wané nañ ne ñom itam saabu ko mbir mi laaje dañ ko def te moy wacce seen bop nango jëfël seen bop bas bi ñoko taxaw ñoy def li fi war lepp xaaruñ ci kenn lool nak yaakar na ne

0: ki non ni ko waxe leg rek sa bo wayfe yalla mo lay yekati kon nak yalla ne yalla taxawte dimbali len kon serigne abdullah bay pex mom lañ jox cadeau gi moy ubbi serigne sidi bu ko def bu serigne bi yekate cadeau dal di ñaan inshallah taala ñu mëna yekati jotaay bi
1: jeureujeuf amna nu mbekté lol ndax ki tok di serigne sidi serigne ismaeil wax na deug biñuy tambali magal gi te turendo yi jekke ko waye bim deme nak ba serigne modou dem ci serigne chaliw dako ca jox ndigal yemu ci niko sama jang kati xasside yi ñokoy ubbi lol la serigne chaliw defon waye kere bamu genné ci kër serigne chaliw dugg ci kër gi daf ni magal gi kat serigne sidi kep moma ci doy xamna lama ko da wax niko donu nga ci serigne bamba sa mam baxi rek dal na serigne cheikh amna benn bis serigne mustapha di tukki ñu di ko gune muy dem aéroport muy sol xaftanu naat waye ma ñewante ko nak ma ñew wax ko serigne modou munuma wa dang ko bëgg rek te bëgg bayam waye mustapha buma taggo ma bayiko du dem fenn yak dereb yoon lolu nak mbacke sa dom yi ak talibi yi ak bokki yi yoni nañ ma ci yow ku nango topé nga te wayef toy yor ju koy serigne abdou khadir sant nak ñi sant buso dana ko di wax sunu cent ci ñom amna tambali waye amul fuy mu yam bokki serigne abdou khadir lañu te jënde lepp talibé yalla na yalla fayleen serigne bi ma nga lay deglu ci auto bi bi may ñew ngay wax ci serigne bu top serigne bu mat serigne mu dara tek ci aw yoon te dila jallale te bañ pak fell moy serigne abdou khadir amul ben talibem bo xani bi deug la ci yow nga ñewé fat waxtu ba nga tim fana nanu sam yebal mu gane serigne modou bousso dieng ci fajar gi mënuma tos bi tay sama kanam man ko ñak mënuma jogal way ma dem japp ci robi ni bi ñew mu jitenu ci suba gi nak ma xey di joy rek mun ma lumu man ko li nga ma defal dekk bama dekk ken am ko fa fana nak domi serigne touba mun la jogal julli mun ma jar na joy de koku moy cheikh abdou khadir kep ku ko top yaakar ko tek na la ci yoon wow da nga ragal yalla da nga maru ben yor serigne abdou khadir nak ten la yemal jukko ten ab ten kep la yemal jukko ten ken du ko waye bo fanaane ci sa bir neek djel ndab la gëna rafet def ci ndox te ubo ko bo xeye do ko nan ndax dang ko ubul won ten ken du ko te ku xey roti ten rek la yemal jukko ken ñawul ci serigne abdou khadir ndior dana dimlé dana jéggelé dana xettelé dana ramu li gaay gëna téré nak té ragal ko mom mom la ñëmé mom am néew la ñëmé bu jëm ci mom da koy sandafu waye lu néew yi bari bari nam wara toftalé la koy toftalé foko denc foko fek denc na libé ak tangay ku bayyi xel dengo kon yeen bu ngeen di sét cheikh abdou khadir té ku sa mam rafaté la juma fa waxtu waru la mbacke sa mag gi ci bir serigne cheikh amadou mbacke doy lolo tek la li ci loxo do gëdde do gërbeul do téssenté do xëccoo noppal nga nu kat ñi nga noppal ñepp nak ma ci raw ndax damay sëb talibé té duma jéki duma noppi té fuma dem tuddu serigne abdou khadir waye ni serigne abdou khadir ragalé yalla ak ni mu mando te njabotam gi siratal mustaqim ak fi ngeen toll ci at te seeni mag

0: Amti Allah mumai sensi amu motali yene bay banat junyan Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa sallim amin si Muhammad lamine diop samba mi nata way ko ala sek na fi ko Cheikh Abdou Khadir tatan ko ko deg yalla sa fajuk ajo
1: Allahu rabbul alamin la itamle mun mun lamine julli ci khairil alamin tay tag ngeen jeli man dana fi junju ay mbirum lu neew lu toot lu ma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmum ni doom ju daam ak ni meloon ci alquran dana la wax ci ay tukem dana la wax ci ak ajam dana la wax it ko leereem dana la wax subam ba ngon cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi ndax xaju xaw bu jëk be da am lu to ni dugul won cheikh abdou khader sang bi la bëgg way man dongo bi ndax xaju kaw bu jëk be da am lu to ni dugul won umas ni jak rek ci mom sak jak la jeex cheikh jili mom ko ma di dalal ay loxom dootu dugal di sakku ñaan ku tok fi mom sa xel ma dal ngir ñepp dal lay bayyi xel day da di fi xel yow sa xol laaj la balaaj la sey dosaan koku diwa mo na diw nga da di jaax dina ko diw mu dal di lay dagant yow leral na

0: adamay roy man yonen yonen manaklum sakalan cheikh jili def ca lamanon dama cirim lu toti man sunni deug nak lawan li nit ñi ñepp sagane bayyuma mat ak goné cheikh jili mom fi la mané kep koronu asaman moy fogor deul baña war mom lu la dig faya ko mar mom lu la dig lola la nar li rek tax mu neewi non moy fonko abdel baña war mom lu la wax faya ko mar mom lu la dig lola la nar li rek tax mu neewi non moy fonko abdel baña war mom lu la wax faya ko mar mom lu la dig lola la nar li rek tax mu neewi non waxtu mbolo may dajje muy julli ma ñu dajje moy jëkkatew aljuma ji tan du nañu xare liman tebeski ma korete kala ko gën dina wati tan du ne mom lay ligeti auto mom ngay jëkk seen sa bu dese fukki minute mu ne gëde nañ jëge kat ngir wëñ ji man nasik kat walla bu pan ya ko ndoxin randi wud rondo ci mom ci tay ko koy sakal morom ci ni mu na jamo borom yaay da awr awar waran ngir yaari mbiri mo fi am wama umiru mo fi am wama khalaqtu nyaarelam cheikh jili fi la manewan
1: mbokki ñi ngi nuyu ñep di ziar ñep di ñaanal ñep jam di jital ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mahamadou Muntaha Mbake Khalife General Koul Mouride di ñaan suñu borom yagal ko fi lol tam and ko wër non lañ koy ñaanal mbollem njabotuk Serigne Touba Khadim Rasoul gep waye non lañ koy ñaanal mbollem njabotuk Cheikh Serigne Touba Khadim Rasoul gep waye di ñaanal Serigne Cheikh Mbake Ousmane Abdou Khadir suñu borom yagal ko fi lol ta and ko wër bokki nak ñi ngi fi ci magaluk Serigne Abdou Khadir ci kër Serigne Fallou Mbake Ousmane Abdou Khadir muy magal bisu wajurum wu sel wowo rek niko mbollem ay kilifa am di magalé muy jang alcorane qasida salatu ala nabi safonté ñu and ko ak bokk yépp and ko ak wëlëri ak xaridi bi ñëwé nak maja bi bi ñëwé mu am ay kaddu yo xamanteni kaddu ñu barkélo ko ci mom rek mu yëkëti ko ñu barkélo ko ci bisbu sel bi nga xamanteni moy ñett fan ci awtam xarit di bisbu ñu fatlikko imam muy Cheikh Abdou Khadir Mbake mi wajuram señ bi nak and nak bisbu bokk yi ak xaridi ak wëlëri ak talibé kon ñun ñëpp rek ñu ma sa dégg Serigne Fallou mu yëkëti kaddu yo xamni kaddu barkélo lay doon yaara bismillah
2: assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mang nuyu mbokkal ba yépp naa buñ ci déja sant yalla ju ligéyante bi sallallahu alayhi wa sallam xëri ñu ci sax kaddu ya xamné ni mom la sëñ bi da wax rek kenn mënta wax ci bisam lopp lool muy kaddu yo xamné nak kaddu yi ñew la way yu lambo lepp ndax da wax na italiyum dum ndan sant moy jamu yalla ngo liggey watandi ko toy lol bok sete ak ni neena da def na mujju ko adnak allah xangi ci jamu yalla motax yalla bi ni liggey motax am tawangay adina watandi ko toy itam ko ko def da mucc ci mbugal mu adina ko yugal ku ne ak toy mo ko waral kon bu ndé wattu ko toy di jamu yalla da ngay mucc adna ak alakhir kon nak luy tax ñu mucc adna ak alakhir kep la tank ci baat yoy kon ñu fexé ba tank ci bu baaxa baax luñ ci doon def ñu lañu jëm ko yok buñ ci nekk doon yoon ci nal luñ ci nekk ne tam jëm ko yok inshallah buñ ko defé suñu adina dana jak suñu alakhir na jak ma ngi ndokkel julit ñepp nak ci bisu bu tedd bi ndax bisub julit yep la te wala gim xamne mom la ndale ci adina ba señ mag bi waxone ko gis mam cero mi yeworon koy tuddu ko gis ko nak ni djegal gogu yalla na sa bi bis sa bi sam dikate kep ko tew ci bis bi wala nga bege ko ak fama ni nek and ko nit ni rek djegal gogu yalla ay sa ci yow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mbokk yi kaddu yi serigne bi denkané serigne bi rek la fatali muy jaamu yalla ak liggey liggey moy tax am tirangi aduna jaamu yalla moy tax bu elegge tamit sam xel dal sa digeunte ak sa borom waye bis bi xam ngeen

kon nak rew la mo xamne lolou buñ ko xébé suñu bop ñiko ñak buñ ko mënon am dañ ko am way ñun yalla xañ nako ay rew maynu ci suñu imam ba neugani lolou lañ xam bo xolé buñ ma saan di wax ay ki dialogue islamo chrétien man len lolou li lolou wax ju yakul fi jërul wax fanen lañ koy def même nañ len seigne abdou khadim sallam ñaan ak dañuy défar dañuy bëgg défarat diir ñu mën len dem len fam yakko lolou nak moy lolou sénégal yi ku len di wax lolou lolou mel lan misal ma ngi ne dafa fool mende ngi ne tok biñuy woré ñom téléphone né ma dima ci nemi biñu nekk ci tebeski wo na ma deng lolou kon yaakar na lolou mom sénégal mom waye lolou ñu am nak ñu xamné tubab ba ñepp ko soxla kuko ñak dang ko muntam waye kuko bañ amut nan ko sam bu baax waaw kon nak day def nak ginaaw lu déssi def ci réew ka jité réew ma koy jité nit ñu top ci waxon na premier ministre ne ko lima dégg ngay wax dé xoma ya koy défal sénégal xoma kanen koy def la moy réew mi soxla ci discoursum la waxon man nak yalla def na sama principe ñame ci ñame dama koy wax waye nak duma weddi mu ñek luma nit ma sa def ñi fi wessu ñep amuma luma fatte ci luñ fi def ci lu bax ñi tamit ci dañuy doga top waye nun serigne touba lan am mom lañ yaakar aduna ak alakhirah limnu digalit lañ fassiyene sax dak ta moytu yit lepp lu mbagn ñun lool lañuy def bayeku sun bop ba ñu juddo wala ci lool lañ nek ba faaw yit ci lool lañu nek waye senegal nak ci la nek ta lepp lu ñaan gu serigne touba don ñaan gis nga dekk bim fi ñaan wa man fan li kulli hadin muslim wa tan an kulli adin mujrim yeb ko xane ci yaangi ci djub tanku ci l'islam lemi ñaan ci touba ñep ñaan wa man fan bi al wara waxi serigne bi mom kenn mënuko ci jam ci genn wet kenn dune bo genn na ci ku genn ya genn su bop ba taxna nak kon mom nogi sakku ci mom rek mu yar bobu mu am mu fexé ba sénégalit yar biñ narona ñak lum ci man na ci taxaw tambalé ko ci école yi ak ñi waxtaan ñepp mëna andi ko sam bu gaay jambat naan réew ma ngi yam leen lo duñu ci genn de kenn ku ne fa la sa wajur jaarale won ba nga xamne tané nga say morom wala bok leen di yak yapul bo fa jaarale sa doomit mu mel niou lol nak moy yar do li do ko sas kenn nit nun ñepp kenn famille bu ne mi ngi melne serigne rek bu xasse ba wax talib yep lay waxal way kenn ku dem sa kër nak yaay lijeenti sa kër ni li la serigne bi digli li la bëgg serigne saliw amna bis bu muy def waxtaan fi di digal ci li fi ne len li bax ak li bon yeen ñepp xam ngeen jërul wax kon nak lol rek moy mbir mi ñing koy gërëm bu baax di rafetlu lim def di len ñaanal li nak yan bi dis na way disut yalla na len ko yalla teñal ba ngeen yobbu ko fi nit ñi soxla ngeen yobul len ko fa te lepp and ak jamm waaw kon dal lama daan ñaan ñepp bank sa bu wéré duggat ci commentaire ba mu rëcc waye buñ faalé ku len watel ak ku len watelut senegal len fal nañ topoto senegalais yépp ta lolu sax nak day melne li nga am nga ko ba nopi ke xeyna am na lu ko nakkar ci yow ba tax andouto nak yow waye bo defé li la war ci mom li yoonu teggine moy nit ko gis rek sétal li la war ci mom nga def la ko war ci yow nak nga baye lol moy liñu serigne touba digal koñ gis ko ne nak non lañ fassiyene and yo waye nak li wessu mi ngi rafet liñ tambali bi am nañ yaakar ci ñom yalla leen yalla dimbali waaw bu ko defé nak ñun ma nga waxal sama bokki baykat yi mom ñom ci ñi gëna neew doole te ñoo ëpp ci réew mi 75% ci sénégal moy digënde baykat yi ak sam yi kon xam nga da nga 25 rek moy ñi ci dess waaw ñoñu nak kon taxawulen yomuna xamna nak lepp meunes ko wax ci detaay waye mom

0: tekke ko ci kaw ni ñu ko waxe moy responsabilité keur genn gu nekk responsabilité ñafa nekk ñu seddelé tâche yi kenn ku ci nekk fa nga mané nga man fa waye mu am nak ben cadre bu len bolé ci walu orientation ak biso yakar na lolu moy li ëppon solo ci li ñu don léral ci xitma ñogi jéggulu ñëpp di siyar ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jerejef docteur Khadim Silla waxtan wi amna solo lol ba top xitma biñ la joxone inni ko ci fann yep ndax leral nga baat bi moy lan leral nga itam majalat yi te moy ci nan lañuy xidma ke tuddi ci bare bare waye tuddu nga itam njariñ ji nek kon danaka tam bi mom liñ la ko joxe won leral nga won bam leral nak ñu ba yakar na ku fi tew tu don tewlu tej nga ci lo meuna doli ko bu baakha baax su ko defé nak kon seigne sambu seigne defna ak segut ñu wax seigne al-haji bu so ndaga mom lañ wax ne kon ñanga seigne al-haji bu so ñanga mom lañ sakku mu def commentaire ci waxtan wi bu ko defé kon ñu jox ko cadeau yi mu doli ci lo xamne itam xeyna ak gëna léral lay doon ci ñi nga xamne xeyna amna lu leen ci rek inshallah seigne al-haji kon bismillah
2: alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julidi bokki talibe ngi leen nuyu bu baax te dinañ siaré len balu ak len bal ak te ñaan yalla bo leenu jéggal barke Serigne Touba xana day ndigal rek waye Serigne Khadim limu wax dafa leer nañ te doy seuk lo leer nak boko yi jima leralat da ngay far la ndemal waye Serigne Khadim limu wax ci xidma bonus ko wessu ndax dafa melni yoon yu mom yoru xidma la lepp lu fi taxaw xidma ko fi taxawal kon ba neugani nak xidma da war di mag da war di yokku waye wurtu delu gannaaw ning ko waxe rek xidma ci xam xam xidma ci alal xidma ci doole lepp xidma da ci war kon da fay war ci julit bi rawatina ak talibe bi muy gorgol bu baakha baax ci xidma bobule xamna amu ci kenn ko xamne ki nak tele ga xidma yep amna bo man te boko defé rek lepp baax da ku ne def la nga man ndax mboro moñ and mu ne ñepp duñ bokk man lepp waye ñepp duñ bokk tele lepp su ko ne defé la nga man ku ne def la man rek la am lay soxla won lepp dañ ko am ndax mboro mi lepp amna ko ci biir Serigne Touba amna lepp amna mboro mepp amna borom bi xam xam amna borom bi man man amna borom bi am am kon kenn ku nek rek li nga waxon sa nafi la moy ci sa man man nek parce que special ci nek fa ngay def sa nafi kon lolu moy li nga xamne moy li wër mu melni nak Serigne Touba lolu daf ko defon mu nek aw yoon wo xamne daf ko jangale yare ci tarbiye ci ñum amone and lu ñepp ñoñu kenn ko nekk itam mu sample ci gwet ngay def lu mel noné di tarbiyé waat di yaatal ndax dem na ba mom ñepp xajuñ ci mom te dafa waxone tarbiyé mom da ngay takko ko koy def te légui nak muntu na takko ak ñepp waye ñum takkolal ba defal le ba nopi nak mu ber len kenn ku nekk di defal ay nit kenn ku nekk nak lolé mu don def ci nit ñi nga diko def ci wet nga nekk ci fan nga nekk kon lolu mo don yoon yi nga xane ci resi bi jaaroon mu melni lolu nak lepp lu rafet mo koy defal lepp lu bax lolo koy jagal waye safan ba itam bu amé ñak lolo mo koy indi kon lolo non dañ ci wara gëna gor gorlu baxa bax gën ci gëna farlu wat baxa bax ta xamné tay la gëna bax tay lañ ko gëna yittiwo tay la gëna nek farata itam kon serigne bi lim wax ci xidma dafa melni neexuta rombu neexuta jall ndax lu ci bax rek wax nako juñu nako itam kon day melni rek xana non dañ sant bu baxa bax rek ci ñaworu ci Abdou Khadim.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جريف دكتور خادم سيل وقتان وي امنا صلى لول باتوب خدمة بن لا جخون اني وغا سي فان ييب نخ ليرال غا بات بي موي لان ليرال غا يتام مجالات يي تي موي سي نان لا ني خدمة تودي سي باري باري واي tudd nga itam njariñ ji nek kon danaka tam bi mom liñ la ko joxe won leralen ko won bam leral nak ñi ba yakar na ku fi tew tu don tewlu tej nga ci lo mëna doli ko bu baaxa baax su ko defé nak kon señ sambu sembi dafa ak segut ñu wax señ al-haji bu so ñaga mom lañ wax ne kon ñanga señ al-haji bu so ñanga mom lañ sakku mu def commentaire ci waxtaan wi bu ko defé kon ñu jox ko kaddu yi mu doon li ci lo xamne itam xeyna ak gëna léral lay doon ci ñi nga xamne xeyna amna lu leen ci rek inshallah señ al-haji kon bismillah
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julidi bokki talibe yi ngi leni nuyu bu baax te dinañ siaré len balu ak len bal ak te ñaan yalla bo leni jéggal barke serigne touba xana day ndigal rek waye serigne khadim limu wax dafa leer nañ te doy seuk lo leer nak boko yi jima leralat da ngay far la ndemal waye señ khadim limu wax ci xidma bonus ko wessu ndax dafa melni yoon yu mom yoonu xidma la lepp lu fi taxaw xidma ko fi taxawal kon ba neugani nak xidma da war di mag da war di yokku waye wurtu delu gannaaw ni ngi ko waxe nak xidma ci xam xam xidma ci alal xidma ci doole lepp xidma da ci war kon da fay war ci julit bi rawatina ak talibe bi muy gorgolu bu baakha baax ci xidma bobule xamna amu ci kenn ko xamne ki nak tele nga xidma yep amna bo man te boko defé rek lepp baax da ku lay def la nga man ndax mboro muy and mu ne ñepp duñ bokk man lepp waye ñepp duñ bokko tele lepp su ko ne defé la nga man ku lay def la man rek la am lay soxla won lepp dañ ko am ndax mbolo mi lepp amna ko ci biir serigne touba amna lepp amna mbolo mepp amna borom xam xam amna borom man man amna borom am am kon kenn ku nek rek li nga waxon sa nafi la moy ci sa man man nek parce que special ci nek fa ngay defé sa nafi kon lolu moy li nga xamne moy li wër mu melni nak serigne touba lolu daf ko defon mu nek aw yoon wo xamne daf ko jangale yare ci tarbiye ci ñum amone and lu ñepp ñoo ñu kenn ku nekk itam mu sample ci gwet ngay def lu mel noné di tarbiye waat di yaatal ndax dem na ba mom ñepp xajuñ ci mom te dé xaw waxone tarbiye mom da ngay takko ko koy def te légui nak muntu na takko ak ñepp waye ñum takko lol ba defal leen ba nopi nak mu bar leen kenn ku nekk di defal ay nit kenn ku nekk nak lolé mu doon def ci nit ñi nga diko def ci wet nga nekk ci fan nga nekk kon lolu mo doon yoon yi nga xamne ci resti bi jaaroon mo melni lolu nak lepp lu rafet mo koy defal lepp lu bax lolu koy jagal waye safan ba itam bu amé ñak lolu mo koy indi kon lolu non dañ ci wara gëna gorgol lu baxa bax gënte gëna farlo wat baxa bax ta xamne tay la gëna bax tay la gëna yitté wo tay la gëna nek farata itam kon serigne bi lim wax ci xidma dafa melni neexuta rombu neexuta jall ndax lu ci bax rek wax na ko juñu na ko itam kon day melni rek xana nonu di sant bu baakha bax rek ci njabootu Cheikh Abdou Khadir bi nga xamne ño taxawal bis bi te Cheikh Abdou Khadir kenn ku ne xamna ne ci xidma la dekkon ci la taxawon ci la nekkon itam leppam xidma la won ba taxna kon bu njabootam taxawale bis bu ben ni wo ci bokk yep ñu dajé ci docteur waxtaan ci waxtaan wi mu wax duñu ma dul sant ci yalla bax sant leen mbolom baakha bax rek ta gëreum leen bu baakha bax ta xamne dal mom barakallah muy nak wax ci dafno bet lol ba taxna sunu xam xam bari wut te it waji luñ ci lan lutax lo xam li rek luñ meuna commentaire lu am solo la way ñu xamne dal sant señ baaxa baax di sant señ bi itam ci yene ji nga xamne amna ko ñun ba tax mu taxaw lolu fi duñu wax lolu dotté mënu ñu wax itam kon duñ sañ na nek wax ndax weyel digël rek waye dal sun ko sedd guuy sun kal dal na baaxa baax ñu ñaan ci kep ku fi tew yalla safara sey mbir aduna ak alakhir serigne khadim yalla samulatu musal la yok xam xam bi digël leral sallamin ta lepp li nga yene ci yoon yi yalla agalé ko ñi ngi yegg waxtaan wi de ñi ngi yegg itam xalaat yi ngay joxe ñi ngi yegg soñoy yi ngay joxe itam waye lepp kon nak yalla nako yalla def yalla na yalla nangul sey yene agalé la sey xam xam sey xalaat yoyu ci de nit ni ñu jëfëndiko ko baaxa baax ndax côté bu nek rek yang ci xalaat lo xamna li suñ ko défé dina am solo lool waye yalla na yalla nit ñi dégg loolu te jëfëndiko ko da nga lay ci ngeerum Serigne Touba wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ñeglu sax ci sey ñi Aladji comme ni nga ko waxe ci tombe biñu wax ci mujj ci xidma bi ndax Cheikh Abdou Khadir kenn ku ne xam na ne xidma bi nga xam ne mom la yoronte feti ci njabootu Serigne Touba gep ci biir dekk bi e ñepp tek na ci seen beut ndax njabootu Serigne bi ñepp nekk ñu won ci dekk bi moy ki nga xam ne mom mo fete won tak ci biir dekk bi di taxawu nit ñi ci seen walu diine di taxawu nit ñi seen walu aduna wootu ci bokkam yi nga xamne ñoomit ña nga fete fanen ak ci leneen ci barab ye ñu nek di yaatal yoon yi fanen lolu nak moy complementarité bobu nak moy li señ bi jangale muy kenn mënta nek tepp ñepp mënu ñu nek tepp ñepp mëna ñoy waye buñu partager kenn ku ci nek am fu pété wo rek fa tabarakallah liñ soxla wo lepp danañu ko am te njabotou Serigne Touba gi niñ doxale won ci bir lolou rek xam nañ dañ koy misal ci khilaf ak Serigne Abdul Ahad dañuy wax ne mom ak Serigne Abdul Khadir ñoko bok Serigne Abdul Ahad feti fi Serigne Abdul Khadir feti fi complementarité bobu nak nga xam ne mo doon am lolou lañ war di delu wat diko jangé kër gënd ku ci nek ñu responsabiliser ñafa nek ñepp baña bayyi kenn kër genn ko nek ñafa nek ñepp nañ leen responsabiliser parce que kenn ku nek amna lo man su ko defé buñ ko defé rek é lepp dana jak jërëjëf
0: jërëjëf Serigne Alhaji Bousso ñanga ci commentaire bu am solo bi yaakar na doli wat na ci lo xamné ku déggone waxtaan Serigne Khadim wi da nga xamné Serigne Alhaji don na téwlu waxtaan wi té it soñé wat na ci fann yu bare bare li Serigne Khadim waxat legui it muy Cheikh Abdul Qadir mi nga xamne mom lañuy fatlikou bisam ko ne xamna na xidma bi mi don wax liggey na ci liggey bu reey reey ndax mom ku don jariñ julit ñi la ci lepp way rawat na li nga xamne nak ñu bari joté wuñ ca te moy liggey yalla ba yalla gëreem la jox la lamine wo xamne lu mu tuddu mu barké lu mu ñaan mu nangu nga fété fa julit ñi nak ba wax ne suma tejo ñaar bokkuñ ci ko ndox souf laal ak jigen tollu ci mat lolu ku ne xamne xitma fofu la meuna yam ndax lola mom fete la julli ni ba nga xamne ko ko aaje wo waxtu wo dik rek mu fajal la sa aaju joju ak yeneen yi nga xamne yeb manes go tuddi jotaay bi ndax mom jariñ la won ñeel mbolam julit ni mom Cheikh Abdul Qadir mi fatlik Serigne Khadim nak waxna lu am solo lu mata bayyi xel te ñu bari leg leg ñu sagane ko moy nit ku ne man nga don ci jenti nit ni nit ku ne man nga don ci jenti nit ni ndax leer buñ ne khairukum man ta'allama alquran amna ko am jangale wut day japp ne mën ta gën kenn ndax jangale wut te yenen ti bi wax lool mo wax ne khairun nas anfa'uhum linnas ki gën ci nit ni moy kep njariñ ci nit ni kon yow bo mën ta jangale te am njariñ ci nit ni kenn gënu la kon loolu am son la xamne mat na bayyi xel manana yoonu ko wax ci barab yu bari te wuté kon khairu ju khiyar manana khairi ya gog nga xamne mo am nim ko wax nisbi ya la moy kenn ku nek amna fo meuna gëne lu am solo la kon ki am dolem rek sa bu nit ñi soxla mu jël dolem joxe ko na xamne mi ngi ci li gën sayyidul qawmi khadimuhum ki gën ci nit ni wala sangum nit ni moy ki leen di liggeel lolu am solo lo xamne kon xitma nañ xamne lu yaato yaatu la bimu ñëwé ci ndariñ yi tuddu na ci yu bari waye may wax ne serigne bi ku ne xamna dafa jog rek di ñaan borom mu def ko ab xitma kat muy ku liggeeyal yeen tawassul sallam da ko don ñaan borom ci barab yu bare bare dem ba yak muy wax ne yalla yow kat def nga ma may khadim moy ki liggeeyal yeen tawassul sallam yemu ci waye muy ñaan nek liggey katu julit ni wa aghrina ya rabbana bil khidma lil muslimin abadan war rahma yemu ci waye itam mu soñni ci mbollem talibe yi ci ñu nek ño xamne ñi liggeyal julit ni loolu bok na ci li tax mu def khasida gi nga xamne da ko tuddi haza jasa ihsan lil khuddam khasida gi dama ko def rek ngir mu nek fayuk ñi nga xamne dañuy liggeyal julit ni ci bir khasida wala wax ne waqdi hawa'ij allasina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu bamuy jeexal khasida yi lam ñaanal yentu nabi sallallahu alaihi wasallam ko teunk ci ne ma damatil khidmatu sulman ila maghfiratin wa linajatin wa ula ñaan gi ma ngi ñaan nga ko defal yentu bi li fi khidma nek yoon wi nga xamne moy yegu kay bo xamne dana tax am jéggel dana tax muccu waye tam dana tax am daraaji kawé kon nit ki bu ko yalla dimbalé te ni ko suñu xarim léralé sahaba yi seen daraaji ni wuté kenn ku nek da am fum rawé ca moromam ndax ñi ci xam xam lañ kawé waye ñi ci khidma te bokk na ci joxe sa alal ci yoonu yalla waye ñi nak te ca tolu xare ba kon ñun tam nañ xamne kenn ku nek fa nga mané fofu ngay khidma leral nako mu am solo lol lol nak lu mat di bayyi xel la ndax budul lol nit dana xeb bopam ba japp ne mënu dara tekki wu dara society fekk ne kenn gënu ko tek society bi parce que fam mané bu fa défé rek mu nek ndariñ dana ko misal ci bass bi ñu tok da am ño xamne ba bass jotay ñu ñewon bass bañ noppé dem amna ño xamne biñu dikké bi léral waré ñom ñoko léral amna ño xamne micro bi ñuy wax ñom rek ñoko man amna ño xamne cameraman yi bu wara ñom kenn du fi jël dara señ bi doon waxtaan lim doon waxtaan amna ño xamne mënuñu bu ci benn manki won nak bass bi dana am lu fi manki kon biñu dajé la bass ba sekk kon khidma señ bi ni ko léré lér nañ li dess rek moy ñu gëna xamne yoonu murid dafa teŋku ci khidma waye ñu bayyi xel ne nak waruñ ca yuqat ndax señ ibrahim du al-mashari kan neena wa qad ya'tari yawman malalun li khadimin wa khadimuhu ma in arahu malaru liggey kat bu nek man na dem ba bis mu tayel señ ci wala koy liggey do tayel kon koy liggey señ bi nga tayel yegal ne yow genn nga bokato te day am internet nak ne ci mbir di ci liggey bañ xam la ca nga di ca gor gor ba yag nga xexex dacc tayi bayyi señ ibrahim jow neen dede señ ci waaw mom liggey kat bu ne man na dacc tayi waye bam dess koy liggey señ touba te nana itam nak señ bi ñukoy liggeyal moy ko xamne ko taxela ku mucci sawara waye mucci itam ci lepp lo xamne mbugali ëlëk la lool itam kon matna gor gor lo bu baaxa baax kon day melni waxtaanu jotna señ khadim yalla señ borom fayla aw yiw gëna barkel xam xam bi doli fan wek wergi seuti señ abdul khadir yi la fi wol won ci ndigal señ kilifa señ sidi mi tew sant nañ la cyant ko mat sekk gëreem la gëreem lu mat sekk ndax liñ soxla won indi nga ko nañ ko soxla won te yaakarna ku fi ñew da nga fi jëlé bind bo mëna yobbalo bu ko defé kon señ ismaïla mbacke bu fekke jégena moy yëkëti kaddu ci turu seuti señ abdul khadir yeb kon bu fekke jégena man na jégasi ki waral lim délégation yi tam mu waj bu ko defé man lim ñi nga xamné délégation yi bala ñoo jox señ sidi kaddu bu mujj gi ak ki nga xamné ma wara wax ci turu commission culturelle bi momi tam mu waj kon kaddu yi ñoo fi wara jallat inshallah ñu tej jotaay bi kon ismaïla aksina bismillah ibrahim
3: bokki no ngi ñaan nak ñu tewlu waxtaan wi da naka jeexna ba nuppi señ ismaïla ñi jox kaddu gi xana doli la ci rek ci señ khadim baye ci kuro wol ci sañal sañal la bu la manale ba nuppi sañal la te waru la sañal lolou ma sa leral te bu serigne bi nang won lañu bëgg señ xari wax nako lu mu bëgg ñu defal ko ko waye ñi nga xamni ci l'islam sax lañu bok te waru ñu la sañal te manal la buñ la tabaxale sa juma bu juma je noppé ñuy bind khutba ba kon nok bi ñu amé serigne touba nga xamni lepp lu ñuy def ci jumaam ji bu ko serigne bi woté talibé koy defal seen bok doyna rek fi jamono ji defé kenn mënatul lan cheikh mamadou muntakha sumbu juma ji wote ko ni ci talibé yi joxé ak yoon wi ak bokki ñom dom ñoko man kene raxu len loli doyna lool rek la ci doon doli bismillah
4: bismillah minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa inni a'ishu bika wa suriyataha minash shaitanir rajim ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi nuyu mbokki julit yépp, di nuyu mbokki talibé yépp, di jiital ci nuyo bi Cheikh Mohamadul Muntakha Al-Bashir, di ko ñaanal sunu borom yagal ko fi, di ñaanal serigne Cheikh Mom Cheikh Abdul Khadir sunu borom guddalaw fanam and ko njabotuk serigne Abdul Khadir gep, di sant it sunu baye sunu wajur sunu xarit kunu jawrin serigne Sidi Mom serigne Abdul Khadir di ko ñaanal liggey bi ñuko tek ci ab loxam sunu borom gën ko degeural gën ko katanal di sant it sunu mbokki bop yi muy kep ko xamne ni woowo nañ la tamu tambale ci keur cheikh mohamadul mustafa ba ci cheikh mohamadul murtada ba ci njabotuk serigne touba bu jigen gep ki ci mak ak ci gëna ndaw di nuyu it cheikh serigne touba yi di tambale ci bobba ba ki serigne touba mu jé xal bayiwu ñu kenn dañu bañ di lim di joom di nuyu it sunu mbokki buso bi yi nga xamne ñom la serigne abdul khadir bokal ñi ngi leen jox seen waccu way ak bepp delegation bu fi ñew xamna ki lim turu delegation yi dana leral delegation yi inshallah di sant it sunu mbokki bop yi nga xamne mom lañ bokal serigne abdul khadir ak soxna maymunatul kubra ak soxna khadija ñi ngi leen sant bu baax ci taxaway bi ak ci andando gi niko sunu kilifa waxe won moy serigne cheikh mom serigne abdul khadir waye di wax ne ñi ngi sant sunu kilifa gi moy serigne sidi mom serigne abdul khadir ak mbokam bi mu andal fi dañu bañ di lim di joom waye ñi ngi siaré kilifa yi fi tew yépp di sant yi ñima andalon liggey bi te ñu jitalon ma ci liggey bi yaakarna lu melni rek lañ bëggoon moy fexé ba mbokk yépp dajé sa suñ xamé sa suñ woné image ñu xamné ay mbokk rek ci dajé ndax dañuy wax né jamono dafa reub jamono jaxaso wayé nak la koy défar moy ay mbokk yu dajé kon yaakarna image bi mom fu mëna dem ci aduna manes nako woné ndax ay mbokk rek dajé di sant it serigne Saliou mi nga xamné mo yoré walum communication bi nga xamné gis nañ communication bi ran machallah yaatuna dem na fi mu wara dem di sant it serigne abdullahi mbay peex mi nga xamne wolof day wax ne bu leug lekke olam nako geureme choy wax deug yalla ñi ngi lay sant ndax bas bi ya ko fi taxawal ngir jëm serigne abdou khadir ta defal nga ko ñepp moy ko amone yene ta beggon ko ta yalla mëndu sant nañ la bu baax di sant it sunu mbokku mbop moy serigne mustafa busso ko jale wolof day wax ne bala nga jeggane bala nga wuti da nga bala nga wuti dara nay fek nga am ko moy jeggane motax sunu mbokum gop moy mustafa bu so kojale mo taxawal beurep bu melni nek ci dekk bi damay wax ne man bala ma wuti dara ci jambour ta sama mbokku am ko duma dem bima ko waxe serigne abdoulaye mbay peex mi da ci taxaw ne du ko jele ti dakaro kon ñi ngi sant bu baax ji sant ñima bokal serigne abdou khadir te ñu andon liggey bi man li lañ ma santone moy mission bi nak moy fexé ba mbokk yi di fi dajé té loolu la koy mayé moy suñ woté nga dem motax ñomit suñ sa so soxla ñu ñëw loolu nak def nañ ci liñ ci wara def yaakarna yoré nañ ko lu mat ñenti at dama wax né nak xeyna bisub tay bi nga xamné ñom la yag andal dañuy wax ne liggey bu ne mbirum señ bi amul retrait señ bi wax nako legui waye dañu am ñu tagaton suñu kilifa yi moy cheikh mohamadul murtada serigne fallo ak kilifa yu bari yoron liggey bi ñu ci yag di ci doxal ñun ñepp wax deug yalla ñu yaaji di ci doxal la tax may sante yalla nak moy lima serigne bi moy mako waxal moy serigne sidi fo len wara dem na ngeen fa dem lo len wara wax na ngeen ko wax lo len wara yaatal na ngeen ko yaatal lolu ñima bokal serigne abdul kharit ñu and ak man ci liggey bi def nañu ko muy goor jigen mag ak ndaw moy dama leena wax ne mbir mi mom bala nga cey jariñu da ngay doonu bayifal doonu mouride

0: motax nak ren dañuy bëgg ñoomit bu déwéné ñu tan kenen ci mbokk talib yi nga xamné ni ci Seigne Abdul Khadir la jox kenen mu doxal liggéey bi lama manon def nako ay mbokk lañ soxla won ñu téw fi ba mbacké yaakar na sama mbokk bu soba yaangi wa ka Seigne Afi wa fip wa ka Seigne Aliou Touré ñepp ñew nañ te fi lañ dëkk ta dawuñ fi ñew parce que lo waral lolu moy dañ leen da tepp ta mbokk kenn du ko tepp bala nga woy ci Allah ba da ngay jégg xëc sa mbokk bam ñew bas bi xam ngeen demelutoon ni kon defna li ma wara def nañu tanat ci nak ci njabot gi kenn ko xamne ni day jité wat bu ko defé ñu topat seen ginnaw ñu doxal liñ wara doxal waye ñent ab tiina ko nak nguur nak day doy ñi ngi sant ñepp wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: jere jeuf serigne ismaila ku bëgg wacc ci kenn wacc wala dana jafé de bëgg wacc kenn wacc wala seigne sarri okay kon ñu jall ci kaddu gi seigne ismaila kaddu amna solo wax deug yalla ñi fi tew ñepp yaakarna xam nañ sa passef xam sa yitte xam sa taxaway te li lañ doon ñaan itam nak ñiko tambali won diko doxal ak ci yeen ngeen diko doxal tam ba ak ci fi te nem ko waxe bass bo xole set seigne abdul khadir rek ñoy taxaw liggey bi ñoy joxe ndox ñoy seddale ñam yitte lolu wax deug yalla lu am solo lu mata yegle na itam ndax wané na né seenu ciir mom ci seigne touba jaay nañ ko jënd ko ak talibé lolu nak mo doon taxa jariñu naka jek te moy taxa jariñu ba tay kon nak yalla ngeen ci dajje ngeerumul seigne bi kon serigne salihu mbacke mom soxna mo awa moy wax ci turu commission culturelle bi nga xamne mo don taxaw lu melni te moy jotaay diine yi mu melni kon moy yëkëti kaddu ci turu commission serigne salihu fekke mi ngi fi mu jégué ci mëna yëkëti kaddu ci turam serigne ismaïla tudd na serigne abdoullah mbaye père ci cyant guñ ko sant ñom turu ñom jabotuk serigne abdou khadir muy seddi gëreem ko lol ci taxawayam yaakarna ndiekew ko tay itam at mo nek mi ngi koy and ak ñom li ci def yittem yaakarna xidma biñu don waxtaan legi nak lool dugg na ci biir ndax li luñu aaje wala te wax deug yalla xamnañ ne def nga ci teju kawé kon nañ ñi ñaan na dugg ci liggéey bi ngay liggéey Seigne Abdul Khadir ñepp xamé lako serigne bi nangul lako te doon la kat na ko wër nga yak ko taxawé ndax lu am solo la wax deug yalla jotaay bu taaro ni ñu ne li fi nek ci waata yaak fi ni lool reyna lool waye nak kula xam ak Seigne Abdul Khadir xamné li nga yéene ci mu ëppal lool yalla katanal Serigne Salihu kon ñu jox la kaddu gi bu ko defé ma wax ci touru commission culturelle bi nga xamné mo aju ci daaira Seyti Serigne Abdul Khadir bismillah
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki ñogi am mbekté di sant yalla ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam tay sant suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu defal tawfiq ak dimbal bañ fekke jotaay bu melni ta liko sabab moy fatlikou cheikh abdul qadir di ñaan suñu borom bindal ñu tiyaba ji nek ci fatlikou waju bax ju melni mom ta bolé ñuko ci cheikhul khalim tay nuyu bu baax addi siyaré suñu kilifa suñu nijaay seigne seydou mokhtar mi ci jotay bi ko ñaanal suñu borom sam ko ta ar ko ta taxaw ko fay ko ab choonam ci kër gi barke borom touba samay kaddu xamna dama koy teunk rek jëmele ko ci lu jëm ci liggéeyu commission culturelle bi nga xamne dafa lekkele njabotok seigne abdou khadir man nak dafa melne dañu nama yow lañ ci jitalon ngay jawriñu liggéey bi walbatu ko topar ci seen ginnaw ñom ñi mako sekkalon mu melne nak yalla defna ren bokku na ci liñu suñu borom defal ndimbal ñu sotal ko daayira bepp japp ci moy ben majalla bo xamne Seyd Seigne Abdul Khadir ñoko bind lolu nak wax deug wurtu bette ndax tolo l'islam mom lu yaatu la Seyd Abdul Khadir bayena ci wet gu ne ta ñim bayi ginaawit wax deug disuñ ginaaw ca waro wam nekkon ci bay waro wam nak dara jitu ca waro xam xam motax yengutu bu daayira bi di def rek xam xam dana ca fe motax li di lu am solo lo xamne dañuy ñaan suñu borom gën ñoo katsal gën ñoo defal ndimbal mu gën di yaatu.

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del mo yotoñ sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lam mbolé mbir yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxe armel ya ne ko ana no def ak mbir mi daal ni tedd fi

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne barat di julli rakkay gudd bam noppé nako lo wax koka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

am nataal wet mag bu doon xëccook ay pel suuf tëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pal ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nanguwaale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk borom